0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Tabari omo re to fi si gbe ko awon agba. Tabari omo re ti won da duro. Ti won ni ko ni lo. Agbara kan lo de, agbara kan lo ma tu. Aran mi 42 mo pa lase nibi ti ade omo re mo loruko Jesu Oluwa tu sile.
1: Amen.
0: Ibi ta pa ogo re mo si. Ti o je kogo ye ko jade. Mommy, e ti gbo aso tele nipa omo yin. Daddy, won ti so fun yin o ti omo yin fe je. But awon kan lo da duro, won ni o so na. Ah, mo wonu ma je bu ipe. Mo ti enu bo je Jesu. Mo soro loruko Jesu. Bi iwo ba gbagbo ati wo atomo atogore ati sere ati osile.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Ogun sala ye.
1: Amen.
0: O de tera no gba.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Mo ki gbogbo eyin omo Olorun ja ke jado agbaye. Gbogbo bi te ba ti gbo mi. To ba ti kan ko sa mi. Je ka mi e ko ma ni tumo. Amen ni da wa dua. Bibeli wi pe o ni gbo o ti en ti je amen ni wi. Revelation so be. Gbo o ti je amen ni wi. Talo da bajo hanu soro leti oko patimo Jesu Oluwa wa ni gbo o ti en tin je amen ni wi so gba to ba ti so pe amen o soro nipa Jesu eni kan ri mi gbo sa en ti mo da wa dua loruko Jesu o ma da lo wa dua
1: amen
0: o si ma pe e
1: amen
0: o si ma pe e
1: amen
0: o si ma pe e
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: sari oyin ye a fi gbadura ni ego mere aye lone a fi gbadura ni ego mere bawo la se gba gbogbo ego mere ni to wa ni yara elo koju si gbadura be ni a fe bo lohun soro ni bi ba olorun soro o ma je ki da o waye to ba wa di asale la go mejo Nigeria time a wa pade lori social media lori a ba wa lagbara olorun a wa lori YouTube Facebook, TikTok, ati lagbara Olorun ama wa ni Instagram. Ona mere ni la ma wa. Mo de mo pe eyin te gbagbo dandan ni kera nu gba. Mo duro mi o da duro. Mo soro mi o da soro. Bo ba gbagbo aye re dide.
1: Amen.
0: Mo so fun wa pe Apostle Dr. SMO Mustafa JP baba se bi oba iyen ni ke follow. Wa ti ri pe ami blue wa ni waju e. Iye ni ke follow e ma follow e tati mama bere owo lowo yin baba se bi obo ki bere owo lowo yan ni social media loruko Jesus o ma ri anugba
1: amen
0: mo ni wa ara anugba
1: amen
0: mo ni wa ara anugba
1: amen
0: mo to ki wa pe akumura isemi ola aya is ola ni ojo isemi isemi ye de je sunday akoko ninu osu keje sunday akoko ninu osu keje awe wa awe lo lowo awe won awe ye oluwa lo pa lase pe ka gba awe ojo kini titi de ojo keje ododun la man se yi ni ati bere leyi lati bi odun mesan seyin ojo kini lati bere awe a o de gba di ojo keje iyan la ma fi se ojo keje osu keje eni kan ri mi gbo bi wo ba gbagbo loruko baba ati tomo ati temi mo aye re dide
1: amen.
0: Oh my God. Aye ready day.
1: Amen.
0: Aye ready day.
1: Amen.
0: Aye ready day.
1: Amen.
0: Oh bon ti bibeli wi ni. Ninu iwe Isaiah ori kewa ese keta dini ogbon. Isaiah chapter 10 verse 27. Bibeli wi pe oni ororo lo ma daide siwewe ororo o ma daide siwewe awon majemu ide kan be ta ki fojuri. Mo so pe ide to ma nde eyan ki se ide to lagbara. Who was spiritual? Okay, je sa pere owo alantako. Gbo opolopo eyan lo ma ri. Elomi ma wa nu le. Ninu yara e to toju lojojumo. Wa le ri pe owo alantako a to konbe. Brother kan se so pe lori bed to wa, oni ko dide bayi, owo alantako ni. Awon owo awon agba lo wa pade nbe. Won ki fojuri. Be ni won ki fojuri. Iyo ki se lasan to ba ni ro ni oju titi ti okon gba ni iseju iseju ni okon koja ni oju titi ti enikan lo wa ni express o fe soda owu alanta ko de ko nigba meta kutoko je express o mo kan tan pe ni aye e te wo chi mi sa mo palase owo awon agba

0: name of Jesus.
1: Amen.
0: Wa ri pe gbogbo iranse Olorun to ba fe pe a foroyan to ba wo ijo Christ Apostolic Church tele alufa ati alagba amọ foroyan won ni wa foroyan alufa wa tun foroyan alagba be ni nitori ise iranse ti o wa niwaju won mo le so nipa Christ Apostolic Church mo le so nipa C and S awon bi timo ti baba timo ti la kojari mo le so nipa dada e gba mi sa se kesi nigbati aye bere si ri pe ogo mo ki se falufa atawon alagba ni kan aba extend ye sinu ijo to ba ti je omo olorun agbodo fi ororo yan o awon iranse olorun ati oba ni kan ni won mo lanfani se oro tele Exodus ni ori kewa I mean ni ori ogbon ese ogbon Exodus chapter 30 verse 30 wa ri wi pe Oluwa so fun Mose pe fi ororo yan Aaron ati omo re tori pe ohun elo ni won fi ororo yan Aaron ati omo re but ni ola ha fi ororo yan gbogbo eniyan awon ka ma bere pe ise wo ororo fe se to ba ri ise ti ororo ma nse ni aye eniyan o mo wi pe ke se lasan a de fi ase fun awon eyan kan lati fi ororo yan yan gbo mi sa ni ojo ta fi ororo yan mi latoju ala mi ojo yen ni tami yi pada njo ma ngbo o mo ye eyan to ma pe awon wa loju ala awon si kiesi baba se bi oba fi ororo yan won yen ni pe ororo ni ororo ta fi yan mi en la ndale won lori kabia ranima ja eni kan gbo mi mo na ororo yen si o ni bi to wa ororo yen tu osile
1: amen
0: ororo yen tu osile
1: amen
0: a tu osile
1: amen
0: a tu osile
1: amen
0: a tu osile
1: amen
0: a tu osile
1: amen
0: a tu osile
1: amen
0: a tu osile
1: amen
0: a tu osile
1: amen
0: a tu osile
1: amen
0: a tu osile
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: bibeli mo pe gan bibeli pe olomu talaka jeun pelu awon ma lade emi lo nje be ni gbo mi sa tin ba so lara awon iriri toju mi ti ri tin ba so fun e ohun ti mo ti la koja lowo Psalm 113 verse 7 ati ese ke joy lo kadada funra e o mu talaka dije kuro ninu eru pe lati jeun pelu awon ma lade parole amande kahim marobe nikada yaha eni kan gba mi mi mo gbe ko to wa mi mo ide to wa mi mo ego to nbe nile re but won ti enu mi bo je jesu mo pase no ni egun ye pare
1: amen
0: ide ye pare
1: amen
0: ide ye ja
1: amen
0: o mo lo ja
1: amen
0: mo lo ja
1: amen
0: Munoja,
1: amen.
0: Ideyaja,
1: amen.
0: Ideyaja,
1: amen.
0: Ideyaja,
1: amen.
0: Ideyaja,
1: amen.
0: In the name of Jesus,
1: amen.
0: Iwe Jacobu, ni ori karun, ese kerila, ati ese kedogun, James chapter 5, verse 14 and 15. Oni si ene kambeni nuni, ton se a isa bi, jako to anwa laba lo, anwa laba, awon na bless ororo kan fi ororo yen kun adura igbagbo yo de mu alaisan na larada is any sick among you let him call the elders in the church anoint him with oil ororo ni awon alagba ni ko ti so pe pastor awon alagba won fi ororo yan aisan na yo de pare I set ororo se la yeyan ki se kekere o wa fun abo ororo wa fun agbara ororo wa fun isegun ojo ta fi ororo yan dafidi la woni agbara ninu iwe samuel kene ori kene de logo ese ketala first samuel chapter 16 verse 17 eta wasi mi sa mo so tele o ya gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen gbagbara
0: amen gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen
0: gbagbara
1: amen gbagbara
0: amen gbagbara
1: amen gbagbara
0: amen gbagbara
1: amen gbagbara
0: amen gbagbara
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: a agbara lo wa lara e to fi le koju okunrin kan ta pe ni koya lati lai beru agbara yen fun ni igboya agbara yen fun ni ase agbara fun ni oro ofe ninu agbara ni awon kan wa bibeli wi pe nipa ta fi ororo yan o ku fun ememima o na bere ti ni sotele kilo fe oro pe karabi na jaha mo pase bi iwo ba gbagbo.

0: the name of Jesus.
1: Amen.
0: Away Psalm 45 verse 7. Olorun fi ororo ayo, Olorun fi ororo ayo, Olorun fi yan o, ninu ororo ni ayo lawa. So the program o la mo mi se. Yes. Wa tell you about wa fi gba abo fun osu totun, awon agbara kan ma operate, ta ma fi ya je eyan, a ma da yan duro. Oro teyan mo wa teyan mese, won de gbe wa, won de fi da yan duro lasoko. So obodo wa protected. Obodo wa labe abo Olorun. Obodo wa labe agbara e. Mo ran oro jade loruko Jesus atu osile.
1: Amen.
0: Oh my God, atu osile.
1: Amen.
0: Jesus tu osile.
1: Amen.
0: Jesus tu osile.
1: Amen.
0: Olu atu osile.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Awon eyan kan won ma ni eri to ni agbara nipa ororo. Beni eni to de airport ticket at the close. Awon to sell eri siri won ma nkan tan so yan ojo kan mo fe lo Ghana. Kanta close. When they might do the next flight in it. And to my next experience, I'm a pay, Christian soda, but woman, yeah, what? I won't imagine it. Near Joya, but I'm at the airport. Can't at the close. When a Kosayaman won't do the next available flight. But on a tip, Ororo and Bello won't.
2: We're coming in Nick and Latin London. One people know what's in Nigeria. But my friend, my father, boy. Mo try lati ri yin but mo ri yin e pray for me pela won mo so mo so pe daddy se ran ti pe last time ti mo wa e fun mi ni nkokan e wa ro ro e wa ni yes e ti ran to money but nko ti mo fe ni ororo white e wa pe lara won to wa lo do pe kon fun lo fun mi so won wa fun mi ororo white ta pe gba ta wa lo sote ta fe ma pada bo ni London laaro jo yen mo kan ni because every morning mo lati lo ororo ma fi si ori mi mo ma tola mo ma fi anoto wo mi atese mi kin to jade but lojo ta wa lo si airport mo so pe ororo white mo gba lo dadi yi ni mo ma lo mo wa ja won ni mo wa lo lo si airport but ama de airport ati late won ti close gba ta debe ṣùgbọ́n gba ta débẹ̀ fún ìyàlẹ́nu ni pé àwọn tán ti fi barriers tán láwọn ti lọ́ọ̀kì gbogbo ẹnu ọ̀nà pé kò sí ta máa gbà wọn gbà tẹ́mi débẹ̀ kò sí barrier tó wà lọ́ọ̀kì mo kàn wò débẹ̀ náà ni mo dẹ̀ ni mo fẹ́ wé ẹ̀rọ ni àwọn ti close mo nígbà ọ̀lẹ̀ close wọn láwọn close 7:30 èmi dẹ̀ débẹ̀ ni 7:38 mo ní gbogbo wa ń sá pé báwo ná ṣe wọlé báwo ná ṣe wọlé báwo ná ṣe wọlé wọn láwọn ò mọ àwọn ò mọ gbọ́n ṣe sá lọ ni ó wà pé èèyàn kan náà wà dálé lórí ìyá ni mọ́mí ẹjọ́ ẹ bọ́ síta mú ni àyè mi ò bọ́ síta o because ẹ ti bíbá tí mi fi wọlé wa ni mọ́mí ẹjọ́ kí n jọ torí ọlọ́run wá bẹ̀rẹ̀ sí ń bẹ́ mi má ni ta ni mo máa lọ bá ní tí n bá bọ́ síta wọn á sọ ẹni tí máa lọ bá wọn á kó ẹrù mi àwa bọ́ síta so lowa ni to ba ti ri oga yan wa fun won bo se ri oga yan lowa ni ohun niyan o lowo so bye bye ma lo ki mo a lo ba mo ni madam ejo I late you bye bye bye bye oni we can't take you no way the plane is going to it's not going to take you oni ko te je kin soro mo ti lo mo se wa pada ni mo ni ah sa ma to wa san owo mi ni aba mara ticket mi ah ko le se le o oni ye mi de lo man tu ti daddy fun mi o wa nu ero mo kan rati ni pe ah mo lo roro white mo je pada lo ni e mo ni ah olorun ba se bi oba wa je wa agbara e ni bi bayi leni won gbodo gbe mi atomo mi ni bi bayi leni baba se bi oba baba mi fowo to won lokan mo je pada lo ni mo wa bere si pe madam madam madam ko dawo gba to wa pe to wa tun koja lo mo tun se pe ni e to boju e tori mi o kan ni keyan kan lo ba mi ni en to ni ko lo ba mi yen oga ni yen na but mi men to je si na na o mejeji mi yen na se ni kilo de mo ni bye bye bye bye bye wa ni pali da bo se gba pali lo mi ni e bo sa se lo ni e ton lo se gbogbo everything na ni o ya ka won eru asa won eru na lo ya in fact awon nule abodi plane ma gbera ni 9 ba se boarding ta ku lodo custom mi ka le ma lo sinu plane ba se bere si won wa boarding pass ni yen a ma wa wa wa wa wa wa bi oga yẹn tún ṣe ni kan sáré iṣu mi kíá kíá kíá kíá àwọn ọ̀gá méjèèjì yẹn wọ́n tẹ̀lé wa wọnú plane plane dẹ̀ máa gbéra ní 9 won duro de wa ni gba ta tun mu lift wrong place lati lo opposite na tun o ti ka tun pada ta tun to tele wa won mo tun to tele wa die no no plane ta fi wonu plane gba ta wa wonu plane awon plane ni 852 laaro awon lo joko ni 856 4 minutes ti plane magbera fu palamba re daddy iro po to leti lojo yen o sugba wa meta no mu gbe e ma to mo mi ati ma nkan so bati won ma fun wa ni seat won tu wa fun wa ni second class mo kon ni ah baba je bi oba o ti je wa agbare o mo gba fun e o to ni olohun lo baba yi ki se den se this is a miracle miracle akoko ni pe won la won ti ti bari ayen awon gun mo bi bari ayen bo sisi bi won se yo kini bari ayen kuro nbe because it's not luck gbati awa na de be o wa open ni awon bi meta merin no ni ah ah mo ti luck e iwo nko emi na luck emi o mo kokon pa emi mo kokon pa mo kokon rerin mo ni eyan ara bi baba se bi o ba ti wa tele si bi by the later na bobo yan ni kin bo sita pe won a pe oga yen to won aso ga yen won mi ma loke ami de roga ti mo ko lo ba to ga den ni o ti ah mo tu pada ma ni baba se bi oba mo ni o ti tele si bi by the mi leni leni won godo gbe mi atomo mi o won godo gbe wa o de ri be o se be baba se mo dupe o adura mi ni pe e ko wa je pe e pe pe pe fun wa o ona alore mi o a ma ri yin ba o lori ko jesus amen
0: ah mo ra ororo sinu oyin to nbe lowo re ase anu atojurere ti nbe no ro yi mo ra sinu oyin ye loruko jesus oya gbagbara
1: amen
0: e koju sigo kanu leyin pelu oyin yen koju sigo kan ninu yara yen nibi kibi to ba wa koju sigo kan lati igun to koju si yen ba jari wa ba je gusu ba je ila orun abi iwo orun lati ibe wa anu wole wa
1: amen
0: koju sigo mi mo duro bi iko ati iriju mo ne igun to koju si yen ire re to wa nbe ola re to wa nbe o ya ko wole wa
1: amen
0: koju sibo mi mo duro bi iko ati iriju mo soro ben ti a fe ase fun bo ba le same igun to koju si yen ire ati ola re iran lowo re olore re to wa la pa be yen o ya wole wa
1: amen
0: the last place karina da ha mo soro gaga bi o ma lase mo pase ni bi oluwa ti nbe ti emi re wa iran lowo ati ibuku ogun ati igbega re to wa ni ha to koju si yen loruko jesus o ya ko wole wa
1: amen
0: ko wole wa
1: amen
0: o su keje ma pe o
1: amen
0: o su keje wa ronla
1: amen
0: wari ogolo
1: amen
0: wari eri
1: amen
0: wari ranlowo
1: amen
0: wari anu
1: amen
0: waro julere
1: amen
0: agbogo ra jade
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ah gbogbo eyan mo lon te wa labuja eku mura wuli nbo eku mura ojo ketala

0: Kubwa, Area 1, Area 2, Area 3, ne kuje, enta wan maraba, nyanyan, banose, ati, busri, bega, suleja, nasarawa, eja parako kabadua. Egba misa, ibi kibito ba wani lausa, eka pipi aranyi, fwa kokonye, oma ja kokoto ni abarasa. Egba misa, mo palase, bon watim betye miye wa, ne wajo lu antye mi dro, aseto da dro, ase nyagbina.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Ogba nyomolon to ti sore maje mwe. Ah, mokba dua omara nuba.
1: Amen.
0: Iru osuba yenye okimisi ye. Iyema nsare ni. Koronu loto. Awankani kosuwo. Oto kosuwo. But owo wa. Ha, bono maje un. Be ni. Owo uru, mwaki fira yo. Owo uru, mwaki fira yo. Be ni. Mwona oro jade. Bo obale same. Mokba yite eti son. Yite matiraka. Tema soneni. Mokba dua. Omara nukba.
1: Amen.
0: Warina nwa.
1: Amen.
0: Warina nwa.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Eh, bono say ni. Obene so. Egbo ki egbo ko wale se. Kero ti ma banyo. Kawa koro rosi. Kode beda nu. Nyoti bori. Wagbole ni.
2: Ali. Yoruko mini. Yoluare bileku mosis. Yosoro lati. Inside that branch. When you alone no go, Loria young, your battery can take it to the basin. When you alone no go, Loria won't be no battery or take it to your basin. Oh, Betty, your family, see your customer, millions are in your TV to my judge. The machine won't be any of your company, no, I'll let you read for OJ Yadini. Yakuri, or the man, look, this was here, old the Joko Bamira. Mo ni le ri ni we de ti ma wa ola bo to ba di to mi ma try ma ba yin ra ni mo se tun wo arin ilu ni yan ko tun pe mi pe yakunde mo tin wa yin e jo ororo church yin yen eyan kan ni ko hun be yin pe ma ba hun ra wa ah mo ba ni omo hun lo lo play ball pe bata kon ha ni ibi ojugun bayi pe ti ba ri pe ma ero olorun ba mo ba ni bu lo wa I'm going to go to the hospital. Mo ranti mu ororo ko o mi ta fi gbadura ni Sunday oloyun kan mo mu lo fun mi mo ede be ah mo ni ororo o ma mi ma ranti ko ma fun ni o mi ma so fun oloyin yen pe ko ni su ma ba get o mi mo se mu de be mo ani iya mo mi tori legun ni mo baba won ma gbe egun ni mo ni iya mo mi e fun boda yen ke de fi owo won o mi yen si ori ese yen mo ni bo ni pelu igbagbo yin ori da yin olorun ma ri o ma tun bo da yi sile because ese yi ko se lasan mo ni omi da yan olorun ma ba yin tu omo yin sile o kini mo fe fa yo yawo mi kan na ta jo lo lufa pe un gbe be ase o na ti fun won ni ororo nigba ti ma je bibe ni jo ijo Friday ka bi sile pa ese yi ti gbe
3: hallelujah
2: ese yi ti gbe ah ohun na ri mi ba oni yakore de ise eyin ati iya iki mo ohun na mo ororo wa olorun wa pa gbogbo epo ko wa fi sise iyanu aye mo yin olorun lohun gba ti mo ri bobo e inu mi dun babe mama egbon inu e dun o fun ose ko ni yakore de ise mo ni olorun se bi oba olorun ni ope jesu
0: a setanu mi jade ha ta ba ri egbo adajina ta ba ri ogo ta ti sa logbe tin ko balance laye mo ta ba ri abawon abi ami tin be lara re fo soke same mo pase loruko Jesus o ya jade
1: amen
0: egbo adajina o ya gbedanu
1: amen
0: o fa ko jade
1: amen
0: ko gbatura
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: to ba nbo lo la Sunday mu yen dani be ni mu yen dani ama anoti gbogbo eniyan o ma ya lenu pe ama anoti oyin to nbe lowo e be ni to ba wa di ago mejo lale ola a to pade ago mejo lale oni a pade awon ase adua kan be te yan gboro miss to ba ra data lo get the data to ba ni fo so fo mo e ko duro le ejo gbadura yen lago mejo Nigeria time kun de da fun yan by fire by force adua to gboro gba pelu woli re loruko Jesus o ma ra no gba
1: amen
0: gbogbo lojo bi oni oni wode anniversary mo gbadura loruko Jesus aye ira fun
1: amen
0: ogo ra jade
1: amen
0: ira wore atan
1: amen
0: wa de se bi oba ile re oni daru
1: amen
0: oye yobuku gbe yawo re
1: yobuku
0: fun aye re
1: amen
0: yesu oluwa wa
1: amen
0: awon celebrant wa nbi awon meji ni oruko mi ma pe dara ma pe bawo na ni I love Chai Esther. Happy birthday to you. Number two, Sister Kemi. Number three, Evangelist Adenira Opeyemi. Number four, Olayinka Ifeoluwa Paul. Anam birthday one, Alati Kinyi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Loru ko Jesu emara nugba.
1: Amen.
0: Mo bless akwere my boy. Mo ribonu boy je Jesu. Mo ra asesinu e. Oya gbagba.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Umara anuba.
1: Amen.
0: Wade sebi oba.
1: Amen.
0: Yesu. Uluawa.
1: Amen.
0: Kojuseneka. Fidalo juba ikpe.

gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Saturday. Oh, happy weekend. Atun ti mu Saturday mi ninu osu titun yi, July for that matter. Today is 04/07/2026 ojo kerin osu keje odun 2026. Mami juwo si e wa ma bo nibi pepe. A ti dẹ nkan wo lana lori Facebook, a tun dẹ wo loni. Eni kan ni se ti gbadura si gbogbo cream wa n e pari e, a si tun wa lenu e. Ani orun ti o mo jade lara re yo da bi oko ti a bu si mama yi ati wa tomo bo ba le dide laro e ni saseti oda e n ba le dide laro e to wa bi pepe ma kan ni e lo joko be ni oro e ko ni dojuru mama so le dide gbogbo eni tin we mi re emi won la fi di oda bi en ba ji o dide laro e to n lo bi pepe bata ita ametwa meyada loruko baba to ma ti temi ma lo ke sa in to ba mu o dide to lo bi pepe ninu awon ti o dide laye mama fa o mo re dide iwo atomo e dide in the name of Jesus Christ e wa wo owo to to gbele aye pelu irorun owo to to saye owo to fi mo gbadun aye owo to to wo mo so ti mo deru ba osi gbogbo eyin te dide lo si bi pepe olorun fowo yen jinki e wa wo mi edo oju wa edo oju ni won pe ni oju ere eyonu lawon agba mo pe inu bibeli lati change e si oju ere asiki lawon kan pe oda ka siki ara ati e ati tomo mo ni ko po si ejo ke to kunle ke to se nkan ke ni en kunle loni kan rin lo waju bi ese kan bi ese bi ese bi ese ka o je meje gbogbo idamu ti mama re to bi ori gbogbo idamu ti daddy to bi olomo ri mo ti ku lori ti e mo ti ku loju ona re in the name of Jesus wa koyin koyin sibi to poju si yen mama ibo se nlo yi aye kan to nba lo yi so mo po pada jana oba ati dagba in to mu oteke je keje dide laaro yi emi ke fe keyin o dide laaro Saturday bo se teke je keje dide un to dide ku lori bed iwo le mi ba wi iwo ti mo wo yi bo se fa so re pa kaja yen be lo se jana oda wa jese mole wa ja gbangba loruko Jesu wa ja gbangba ninu awon ti won mo yo ti won ba yo ninu eyin te mo send the testimony si mi loni kongbe kongbe won ka ori e mo ori ne ku mo fi la igboja ori ba ileja na fi mo la ibuja pelu ase olohun ori e oni gbabode in ta won kan sase tinu e wa lalaja wa laluyo Olorun gbo wa lu aluyo wa si kanuyo laye in Jesus name Olorun lo re mi si emi ati e bo se ngbo mi a jo de bi ogoni awon omo ri o dide ninu eyin ti ma mo pade in Canada ma wa in Canada lagbara Olorun on the 22 e ba mi so mu gbogbo awon omo yin pe e ba fe gba we lewo e ko letter si mi eni baba e jo e send bi te wa e send iwe lewo flyer handbill e send e si mi e send e ma fi number mi si to ba ti do the 22 ta ba ti pari convention ojo kan pere ni o bo si oju anu isele ta seri ni lu Canada la lo se to ba lo mo nbe especially gbogbo awon mo tin be ni Toronto gbogbo eyin te wa ni Montreal gbogbo eyin omo Olorun te wa ni Manitoba e make sure of e wa si Toronto e so fa awon mo yin ki won pade mi ati bi ti won ba wa e gbo nti mo gbo lo su yi wa kajo testimony ajo yoni in the name of Jesus ma lo sori Facebook ni sin cream yin pef yin e ba ngbe dani awe wa di merin loni sir ki wa fele ikun ni ola info ese yin ma fo ese yin oro oju ere na ni osu mefa pere loku ti odun yo fi tan even ko ti e pe mefa gan mo bayi toro tun ti din bayi mo so le kan na adun to gba losu mefa seyin ni second half eleyi loruko Jesu wa gba o si pada deyan la o gbogbo le o ni bo le tin gbon mi e ma bo nibi pepe ejo e ba n pe pastor Mrs. State ni tayo orin won yi enikan ni mo mo n wa ki lori Facebook ati YouTube mo wa ori a wule so mo ti so n tenikan ni se
but mo si nwo eniyan e wo e joko mi pepe yin e joko dadi e joko mo mi e ba mi gbe orin yen oya pastor mi sister mi ta yo lojo ibi o se ta mu ina ni o se ta mu ina ni be date yawo mi na oh my god oya eyin e gbe soke orin tuntun lele

0: sore mo dupe lowo e fun anu ikan ojo kan eyin omo lohun mo so lana enikan ni oro omo yen mo gbe tan ma pada gbe mo so nkan kan lana loni ta be break ma so ta bi break awe wa to je number 4 ati igba ta pari e mo ni mo yewo ona meji mo ti lo wo nti won pe ni favor mo yewo nu dictionary e tawon eyan ko tawon igbo ko mo ye advanced learner dictionary of current English eyin bo de to ni mo bere mo ni what is favor o wa da mi lohun oni favor o wa divine resi ona meji si meta oni favor is friendly regard keyan ka o so re willingness to help one define a dictionary yen ni o oni willingness to help keyan o ni fe si lati ran lowo to protect and to be kind to keyan o pinu lati dabo bo ko si fe do edo oju wu o ko si o lore eje wa so bayi ta ba wa mu lo sinu temi kini favor tumo si pelu gbogbo definition yen now to have defined favor therefore is to have God's friendly regard in ta so ni pe ki olohun ta ba leyan gba oju ere ko olohun ko do re bo ni o se feel nigba ti won ba so pe president iwo ati elejo n se wole wode iwo ati gomina lo re amo mo pe o le mo rugbe iwu lehun o le mo gbe o le mo je ru onje ton je yen and awon eyan kokan ba ni mo se sababi olohun a mo so re yan bibeli so nipa abraham won ni abraham si je ore olohun olohun so nipa job gbogbo won ni won ri nti won pe ni eyonu olohun olohun feran won gan amo si je nto olohun feran wajura wa lo mama so le roju le kan si ko kan ba mi dide ki olohun to po nipa atagbara ko wu o se laanu odore in the name of Jesus. It is to win the willingness of God to help, to protect, and to be kind to. Can you see win? Ko si win if you alone dey be we pe o pinu lati ran lowo o pinu lati mo dabo bo o pinu lati mo foju rere mo saanu e nti won pe loju rere niyan a kan wo pe eyi mo fe mo ran lo se yo lenu te ba ile yo ran lowo Olorun ko ninu aye wo le odekun le pafra mo daran mo di korofo o tun wa mdabo bo mi lowo orisirisi aisan emi so mi e lowo so hospital wo le to do yi Olorun mo wo mi omo mo se to Olorun ba sanu eyan to ba fun loju rere won mo pe lakande Olorun ni o koni mo pa agbara Olorun agbara nko agbara Olorun ni o da mama ti o lo bi je pe o la mu kan ki se gbogbo eyan a o si fe keji e le nti won pe ni favor Olorun ni e mo fi majemu abu akaka ndabu adebo mo fi gbadua fun olaro ipe ninu awon ti won sayan ti won da lare ninu awon ti won gbe ori won soke ninu awon ti won sanu fun laye ki Olorun ko ka o mo won aisha as insobiti in ti won pe ni oju ere ifowo kan eje so bayi kini won pe ni favor Olorun. Favor Olorun is what we call spiritual partiality eni kan bi bawo isoju saju ni Olorun soju saju ma ka bi meji fun wa ni se kin to gboro mama na si ko Olorun je le gbe tan e gbo in ti bibeli so ninu we Rome Roman chapter 9 e wo nto so ni verse 13 in to je ni oju saju ni o ni gege bi ati ko pe Jacob ni mo feran sugbon Esau ni mo korira Olorun lo da awon mejeji awon omo ti o ti dese awon omo ti won wa nu oyun Olorun si ti mu o ti yan kan fe o ti feran kan bi le aye se ri niyan o enikan ni woli se n te nko mi lawo eni pe Olorun feran wajura wa lo se wo nu renu le ko renu oko ni o da je nsami si okan sare lo wa igana kan ko feyin ti oba ku ababa bi eboda ya Olorun jo ninu awon to fe ju laye oya kamomo yi ka sister yi be na si ni o gbogbo eyin yawo le o je daku si adua yi info ese re lola to ba ti ku nbi ni sin e ma bo lori Facebook e ma bo lori YouTube ma gbadua si cream emi ni ma bo so ogun eyonu enikan ni kini o si ni lo ko dododo mi inu ile re na ni cream re perfect ato se to fi wa lemi o gbadua si enikan ni sogun eyo nu wanu ah pelu jesus o ti dogun eyo nu ebi lo so nbi jacob ni mo fe iso ni mo koyira ewo nkan to so ni psalm 89 nipa davidi ninu we psalm 89 ewo verse 3 oni emi mo ti ba ayan fe mi damajemu emi ti bura fun davidi ranse mi ki lo bura fun verse 4 iru omo re li emi o gbe kale emi o si ma gbe itere ro lati ran de ran iyen ni pe ohun oni ji o ku ni alefa ohun ji omo je ola lo titi ojo aye re ah mama gbogbo omo re ni omo win ni sa gbogbo bi ti omo re ba de laye oke ni won mo wa ejo ru ebo majemu fun awon omo re gbogbo eyan omo olohun ru ebo majemu fun ra ti e na ah mo ta fi mo olohun lo mo ti iru emi se ti mo fi ri anu gba mi mo ti olohun fi foju ere wo mi david na se nkan kan ni to olohun fi so pe iwo mo fe o le mo gbogbo makeup se ti o ba si eyonu olohun lara re won mo look down wa mo foju tembelu e na ni mo re majemu ta won me ati ti e se laaro yi oni lo pe ojo ken bi mo se o ra so die die yen account number church 1966 36 38 73 1966 36 38 73 account number ni access bank comfort life mission yo gbe jade 2017 ikeji ni 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International yen no tun gbe jade First Bank wa leleyi enikan ni woli elefo ese lola compulsorily ni omo pa ti bere laji odun ni ese re si bodo debire mo ti ni nkan merin ni favor nkan meta ni favor gberu oju eniyan number 1 ti won ba le woju elekan na oju awon kan ko saanu nbe won iri oju ere nbe elekeji ni owo owo to fi ntewo gba nkan won le ti pinu pe won a fun tele bo toro won so pe won o fun mo tori pe ko si eyonu lare eleketa ni ese re ese yi o ni bi se mo bi eda lo si bi re ibo le ti ngun mi laro yi gbogbo eyan omo olohun make sure ko pinu lati se nkan to yato emi oluwa wa ni ola ni covenant day of our feet washing ojo majemu ese fifo igba ta mo se nigba ti nkan ta ba sese bere e meta ni lodun number 1 igba ta ba fe wonu odun titun number 2 igba ta wa laarin odun titun eleketa igba ta ba pari odun ta tun fe wonu odun titun mi iyen mo n bo si e meji o ba li abada sa aya ese re ma pade e ni bire iyen ni o lead wa lo si convention convention yi tun ni se pelu birthday iyawo mi ninu bi ta ti mo wonu majemu lodo odun iwo awon ipade bayi women convention kan ni lodun emi awon woli so pe ka awon obirin o mu oja awon bo awon to nwoju oluwa fun won mo emeji na ni mo wa so be gbogbo awon eyan lele kan je ka gbogbo eni tin bo olohun bo fun ile kiko ma ni won do bale ipele awon mesan ni ma mo gbadua fun to ba tun di september ipele awon mesan mi ma ba ja mi nbe iyoku tun dojun mi an gbogbo eyin te fe buku hostel te le desi e wo number yi 070-89-38-20-89 Eni kani etun kwe 070-070-89-38-20-89 E lekwe number yen kwe mesi soriye An la Mi benye Mama no Eba kwe mama Mama Kimbong awon eyan le so nte so tan lana e wa mu lati le e ja sare
1: oruko mi ni evangelist akinbon emi lola ireyi mi ka dokas mo wa lati yanajia
2: nice
1: mo dupe lowo olorun fun orere to se ni inu aye mi mo koko fi akoko idupe lowo baba mi odekunle epapras ati ija wa emi lola temi tayo mo dupe lowo awon kan fun adua igba gbogbo fun lilo bimo de olohun tun pa adua ati abo mi mo mo lo layo mo bo layo
2: nice
1: pelu adua awon nigba gbogbo olohun ti mi leyin ore nla tolorun tun wa se fun mi ni pe omo mi kan se wedding bi odun meta seyin baba mi na lo se pe yawo fun won omo e wa so pe ah omo ti iloyun mo ni ma worry olorun fe confidence time fun yin ndo fi lo fi ri be odun keji oni ko ni mo ni ah olorun fe akoko ti o wo ti o ti o ro yin lorun o ni o yi olorun ngo di odun last year mo ni ah so mo pe 2026 ninu jo comfort life mission the year of overtaking awon to ti bi ma saju re won o le won ba o ku ya won le that is so ni pe ki lo fi pe bi ma ba ti wa pe awon olomo ma dupe ore taye ma dupe kindy ma dupe ore taye ma dupe kindy won wa so seed meji meji meji dem mo promise ore ibeji futi pe to ba ti se ibeji fun mi ore meji la konpe konpe ni ma se mo wa tun la won ni ta ba gbadura ka ma la la mo ni okunrin kan obirin kan mo fe oluwa tori baba mi ti so pe baba wa lọlọrun pe a ni anfani
0: lati ba soro olohun lo mo mo
1: akan mi bale olohun wa se fun mi thursday tolohun la si ko mo awon abeji na
0: ibeji le bi
1: okunrin kan
0: okunrin kan obirin kan e je ka won obirin koko ki hallelujah no ya awon obirin na ye ki hallelujah o re o Jesu oluwa wa gbogbo igba to ba wa church make sure ko wa pelu igbagbo to le ti o ba ti so ru nto ofe ru e boti is not a sin na we ire oni meji meji ti e le je omo te lomi le je owo telomi le je ise ire oni meji meji ire oni beji ta lo le bagbara si ami ki emi mi ma ko na si o in the name of Jesus e ki be baba fun mi double double yes
1: amen promise ti mo se fun awon beji mo ti so sa kanti leyin igba yen mo wa joko ni ile ni joko awon mo mi ni a next week yo I love you kan o mo ba mura la bagbera ngba de be won a se bi ti won ti won ni won fe fi wa je good samaritan woman good samaritan of the nation gbogbo awon india usa canada gbogbo won ni sa pe jo be o te nla dibi ti mo ni ah ipo to lele se paradise ni bi ni
0: ni bi on find e
1: abi nu aye to lele yi ibi to find e gbogbo awon yen won olole ibe ni won sun awa to je pe uk la wa nikan la lole ago kan orusi meji la si pari won jojo india won play fa won india kaluku jo won jo won pe yoruba fun awa na jo mo wa wo pe mi na la aroko aroko ki mo wa de bi
0: o re o mama le nwo ti an denge po nilu alawo funfun elu akabaya ezono me kwamba hayada ilu ti mama re ode ilu ti baba baba re ode ri onje ti won je ri le yin won kuku ni so bayi ola ti won ni ri le baba re ogo ti won ni ri le baba re ame lojiji mo ni ko je yo laye e bi owo yen lori nice mo ri nkan kan oluwa ni iko mi wo eni yi o ti tu igba marun ti o mo lala ti o mo bare laarin awon alawo funfun eni ta si so yi irin ajori o ti ejo mo omo we gbogbo nkan to koju si o ona yin ni iyen tumo si wi pe aye ire o dabi eni ko le ri ovijo pastor yin ni wa gbo nti oluwa ni so bi mo se ngbaduwa ni waju eni ti mo lo jin fun oluwa ni iko mi so fun oni oloni o ntese bo re wa ran ti oni ti woli odekunle epaphras to so fun o pe wa wo eyin kiki ebo lori wa wo waju kiki ebo lori wa wegbe kiki ebo lori wa weyin kiki
2: ebo lori ebi owo yen lori ala to ro ko le wa si muse mama alagbado re bi mama ise tenu boy tan won ojo ta mu won lo si ile israel ti mama de lati israel ni ro mi alase won li mo ri omi alase ni ile israel emi na ko iru le yen emi mo lo ya le yen si mi mo fun won ni aji ambi gbogbo ala mama yi lo wa si muse gbogbo ala re gbogbo iran to ni gbogbo ti wu o se laye emi mimo yo fun o se ese me yes sit down
1: omo ti comfort life se o yato bi mo se mura ti mo don o wa da won luwa wa se bi e di emi gbe emi ni mo pe ipade bi mo se yo na kan tori bi pop ni ko dressing code bi mo se yo na kan won ni yes this is you the woman tori bi o ko
2: pop ni mo le wo kan le
1: mo tun fi pop fi lale to ba ti lero pe automatically en to pe ipade re ta won yoku kekeke ni pop
2: to happy a
1: to happy a ko se ni kan ni to full
2: to je pop kan
1: to je pop de le
2: pop
1: to wa npe mi let me have picture with you mo wa ya photo pelu mi kaluku wa nfa mi ka ha mo le mi na mo ri anu gba mo dupe
2: ah mama anu yo wa ni dagbere fun e si ton lo London le ti lo bi e meta yi e diju mama ti lo bi e meta e lo Canada o e lo US o bi o se ri niyan emi yo wa gun fun wa in Jesus name right e je ma lo mama o dun gan ha e na wo yan mejeji ko mi jigijigi baba mu mi de ibi ti ran mi o deri iwe Psalm 2 verse 8 lo so be olohun yo oni bere lowo mi ki nfun oni awon ilu awon ile eje mo lo gbogbo omo olohun ni ko ru ebo si aduwa yi olohun jo jenje nti baba mi o ri jeri jenje lu ti mama ati baba mi o deri bi o ba ni deja re ohun olohun lo ngbo yi eh olohun ni mo se be eje lo sori Facebook gbogbo eyin omo olohun mo ni kapo ti son re majemu e tun se nkan kan eyin te ti son re majemu yin ati da mewa san laaro yi oni lojo jimo ojo to ni apere ni account number ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank ni account number church ni ti yin oba wa wole sare lu eleyi 1966 36 38 73 Access Bank in the Comfort Life Mission na ni o gbe jade gbogbo omo Olorun onida mewa onida kan fi nkan kan ti Olorun jo emi na fe so itan titun mu mi debi ti ran mi o deri there is always a price to pay for the higher level eje wa ma lo kin to ma lo mo lo sori Facebook ejo emu cream emu perf emu oseyin e to ba ni ninu meteta bo ba si ni meteta ori odekun le paraphrase let ipade mi mi e ba yan chat agbawe loni o di two ka to break ara won kan ta mo so ni e favor o la ntoro e wa gbo o mama Sunday ni fo eseyin se ri gbogbo ru awon iya bayi igba mo mo fo ese won atawon omo won to mu won lohun bi ere ni se mo ri mo deja re to ba ti dojo Sunday isin meji lase ikan ni 7 elekeji o bere ni ago mesan awon 13 to 30 awon youth for Jesus awon won ni alakoko awon 13 to 30 elekeji o bere ni 9 ah pepe yo pomo eyin omo Olorun ti won bi loni te mark birthday yin loni eyin omo Olorun te mark wedding anniversary yin loni da oye kunle eje ngbadua fun kin to gbadua egbe ese bibeli te ka kin to mo lo sori Facebook sisi ni wa sori Facebook o ago mefa laaro yi Iwe Jeremiah chapter 13, 31-18. Jeremiah 13, 31-18. Jeremiah 13, 31-18. Eyin omo Olorun ti won bi loni te mark birthday yin loni. Eyin omo Olorun te mark wedding anniversary yin loni da. Oye kunle. E je ngbadua fun. Mo gbe owo mi soke. Oro bi ope oni tan ninu irajo re. Ko to di wo ya modun ti Jesu ba fa bibu eseyin. Aye yin o ti ni advancement. E ti lo waju e ti ba ti se. Idile yin o to Nigeria o ti gbo lowo awon president wa. Eyin omo lojo bi ki ogo yin ko ma gbe yin lo si ibi giga. In the name of Jesus, happy birthday, long life and prosperity, happy wedding anniversary. Our president, our governor, your excellency. Mo sole kan na fun gbogbo yin te fe si testimony. Number te si testimony yin si re. 080-88-71-65-66. 080-88-71-65-66. E send the message ire atanu ko ba yin. God bless you.
3: Ojumo oni tun mo oye alaafia lakidiri loju orun onise owo nrerin muse onisowo nfeyin laaro kutu be lara onise ijoba n gba yagi yagi tori ba meji ko 32 fm ni won gbo 94.9 ojo ayo loni
4: 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
5: From the hottest gist to the coolest stories.
6: Hook up to the latest on everything entertainment.
7: We know what you want.
8: All my favorite songs.
5: On 32 FM 94.9.
9: My head's so far away.
5: Mornings are for dreamers.
10: I'm a dreamer. Yes, I'm a dreamer.
5: The break of dawn for champions.
11: Champion, champion, champion, champion.
5: On 32 FM 94.9.
12: Every day is another chance to do it all over again.
5: Get the best of starts on the break of dawn. 32 FM 94.9.
13: Okay, 32 FM 94.9. My name is AY. All right, guys, continue to be in progression, just in proportion to the power and the intensity of your desire to stay tuned to the station. AY say so. AKA their father.
5: From motivationals
12: to news
5: to sports and talk,
12: we'll give you all you need to make the

0: Baba Fendo de.
1: Andupe pe si wa nbe ti en te ti gbo wa ife yin ti nbe lokan wa ife ti wa na ti nbe lokan yin ko ni sha o e se gan ni Baba Fendo n te si waju a mo kan si alarisi wa fun toworo ye agbejoro barista Yomi Ogunlola a ma ko to di wi pe ma gbe barista wole e ma gbagbe o amala festival o ti detan o August 29 ina la fi pade si e mo ba ti se lodun to koja be ti yabo wa lo ni kitikiti to dun gbo awon boko to gbo awon eja gbo n ta fi ti gbo e fi dun mora lojo na e ti wo orisirisi awon ere ta se e wo ba awon eyan ti jebo to po lole e ba awon okunrin ti yi amala mora ti won support mora ti ah olohun wo ibi o mo ka won bora kan mo on ru amala ba won se wa rodun yi opo awon kan la tutu la kale ti yo tun yato si todu ti o koja Inde eri lodun to koja ameye bo lapo ni inta se lodun pelu ogo Olorun oba 32 FM no pe bi o ti ye yin ta wa ba ti ni ba se ma se re o ma dun gogo ma kan si tori na egbonu meta na ni ticket ti nbe nle o ticket ti wa nle ni isin e te ba ti fe ra ticket yin ko tori pe ma kuro lori eto ma fi number si tate pe teyin na ba fe ra ticket e ti le mo kan si mouthpiece pe emi o ra ticket amala awon kan ti nbere lowo mi mo re nikan to fi atejise ranse si mi lori Facebook lana pe bo ni mouthpiece bo lati ra ticket amala todun yi ibo na lati fe se mo ni recreation club ni Adamasin gba e ti mo ta ti jo man pade ara wa o ti ye yin e ja tu jo pade ah amala festival e ma gentle ma de be e je ki mo gbe amufin Yomi Ogunlola Wodela.

Eto ja o dola lo gori ategun ti n gbagboro kankankan. Zenle bi ita esa dale ki eranko be ko lore. Ai woki luma mo de o woki luma baba alago mokanla mo wo lu gija gija. Ai yo be nbere lu labi aka baba danan le dandan ni ke fi e ko ru jade. Ise oriran mi mo nje ona ti oriran mi ni mo nto. On lo vi je pe kini won oduye o wo ba deda lo dire wa fakuko. Ago mokan lojo Saturday ba n gboro leye ma le ososi. O eledua lo se ti abe. Ekukeku ko marun ko mo botasin. Kokoro ki kokoro ku ni run ko bo kamudu epo elorun titi koju ti lovinda eja o dola lo gbori ategun kankankan ni ti le to ko gbo aye te tin gbo mi mo kiyen ka ro o gbo awon to ku ti won eti itan radio si bi e mo fonu e pe won e pe to won tun ti bere o ejo dola lori 32 fm mbadan Ogbe to gbo mi gbe to lana e tete sumo di radio eye lati tun gba won kan mi ti atunpe kelu leyin eto lori oro eye baba se baba dabira konu ehn engineer Gideon baba agbalagbo ojo ni ti awon eleyi Awọn ta ya ma pe ni mele mero nanu Yoro bugo e ba tin se awon le yo se ti e O se won ko aduro ti la ro yi Baba Dabira a soro leyin eto lana gege bi ati jo so pe ko po wa o pe o A so awon oro ti o fe

0: 090-62-DOMETA-949. Hello, Ekaro.
1: Ekaro, sir.
0: Eshimo.
1: Yes, sir. Ekushop alone.
0: Eh.
1: Ejo, sir. Koto Konti Baba Davira.
0: Mm-hmm.
1: Buma Konku ni ano.
0: Ben, de ban gbo meje mo bayi eh ka le gbegbe se lori e baba e seun ku akisi e seun ko gbin igbagbe o mi igbagbe na o na ti si sori computer waju mi pe pending kan re. All right, baba ngbo mi ki a ma ba so aso dale e je ki won o pe mi ki mo eh anti Ronke te leyin ati egbon yin ya Abdul Martin Eshon, eje mo te ba ngbo mi ka le gbegbe se lori e lowo kan. Hello, e ka ro. Hello. Eh 090-62-DOMETA-949. Ori Facebook, papata mo ri be ti se nwo mi be ti darapo mo wa ni ori Facebook 32FM949 feyin e lori Facebook 32FM949 feyin e ni lori Facebook. All right. Eni oro joda yin po ija gbo ka gbegbe se lori e laaro yi bi obirin ba ngbo wa Ronke be ba ngbo wa edakun je mo ka le gbegbe se lori e ke le inu ri gbo ogun ta ba jo nso laara wa 08097 odometa 949.

0: ojo ku ni ti yin baba yi gbogbo be sin ba mi so wa wa ta mu ku ma gbo mu ku nri bayi enu mi dun dada baba awon asaju te eyan fi gbadu asaju nu
1: mo le wa nile eru ba mi
0: lara olayin ko olayin ju eseun o eseun e ma gaje oye la
1: lati bi be ni o
0: ojo tin pagun bo na ojo ti pe

ọlọ o duro ti ọrọ ọjọ mi nu ọrọ ọjọ mi onu 09062 2 3 9 4 9 awọn odun na lọhun ta lọrọ jọ da yin po ta ni ọrọ aigbọre ni ye jọ wa laarin yin te fi agbegbe se lori e eje n gbe pe ina kin wa lo jabo nkan kan fun yin lori oro baba dabira yi elo e ka ro hello e ti wa nbe gbo won oke daada ni hello bata jakun oro de kale 09062 odometa 949 pelu 08097 odometa 949 number un itara won wole sori eto wa ija o dollar itara ni o wole be ba ti pe en toro jo da yin po ni soke eja gbo n to sele laarin yin number ni ohun toro jo nse bi ijaun e ti piyanju ke ko so ti si aye bi kan ke to pe toro se se ka bere fun ni o le rorun fun yin lati lati fun wa number 09062 odometa 949 egba ataburo ore atore ba ba ro irin ajo wa wo lo sowo eyin bi ta ti nbo ninu irin ajo opo yan lati pade

0: 32FM, 94.9.
1: Golden Chance Lotto Lanta, Golden Chance Lotto, Eko aduro ti wa, lori kore ni lesa Golden Chance Lotto, yo ma tan lorun, lori basepo yin pelu wa, Golden Chance Lotto, lesa kese ni won san winnings, o ni je tan kun tun ma bere ninu e, nibi kibi lo ti le gba winnings e, you can get winnings anywhere, eyi gan lo mo kan oni bara wa bale, Golden Chance Lotto kete, lati so ni bara do loro, Golden Chance Lotto, ilese ti wa a faye gbagba kuba, laye aki so pe ti awon agent wa taja, ma fi kan dikan, ilese Golden Chance Lotto yato, lesa kese la wa sanwo to se han kedere faye lati gba yi wa waranse sa ni winnings idire ti le se Golden Chance Lotto pe je asiwaju laarin awon akegbe
2: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 070

0: akiyin kai ka gba laye lati ikona deni portion 32 fm 94.9 ako si aka bo si agbere idaraya wa e ta pe ni ege tori akoko tito ka tu jo ko worin papo ka gbadun ara wa pelu awon orin to nje jade lagbere idaraya nrowo ta wa e mo pe idije fe agbaye o lo lowo fun teru tomo lati je aladun re bakan na awon karakata siwaju sa tutun ninu awon league to se kan re kan re jake jado ni le europe bo se wa nbe na lo wa lodo wa na lo rede nigeria tori pe karakata lo na awon egbegbe lu bakan na lawon oluko ni sun lati bi kan si ibomi siwaju sa tutun gbogbo nkan won yi la ni finu yin lori eto lende ati awon fese won se tutun je jade bo baapa ninu ije fe ya agbaye ibi abara wa de gege bi awon rede to nsoju ile adulawo ati anfani to sese ka awon to ku ninu ije ki won o je bakan na amekeba bi awon yen se ri lagbon ti beun idije ti wimbledon na te siwaju nile gesi nibi ti awon akoni lori koko ti an tin fi ton tin fi opa ti an ti fi na ile lati ri daju pe awon te siwaju mowo oke ninu akole a dodo awon akoni bi Djokovic ninu idije bakan na awon ikoyan kan gbe kan gbe kan gbe mi ile ti oro kan ninu idije gbogbo la mekeba idije ti British Grand Prix na oni a ni sala imenu debe tori pe formula 1 si nte siwaju ibi ti an bade ibe na lati ko mi o ni fe gba lasiko bi awon royin ba se ngbe won ti an yoju siwa o na la se ma te pepe re si igbaradi orede ile adulawo ati nigeria lapapo ka ko beyen fun idije fe ye adulawo ile to nbo lona e ma pe lenu lolo yi osu ta wa nu re ina ni idije ti awon obirin to je ti ile adulawo ni o gbina ya sugbe ko le ba to wa je ka le ri asiko ipin daada la ma se ni alafi bo ni e je kinkin la ka bo le kan si sori 32 fm 94.9 kan den po so bi bola la mi duro komi sporting crystal mo le waju fun iko ige lowo san teni gbogbo ko wa ajo han bi na ni e ka san
1: oridun adekunle clever and king kabo sori to ge
2: akin komi dola pon king kabo sori to ge ma babo
3: aje galado e na king kabo sori to ge
4: like

0: to ba fe koju won go ba se ko to je ni in to ba to an be pe ton ba continue bi won se se yi to pe ma ra won team kan te poke won ma wa to ye pe ah ah iko yi o se ba to wa di to tu an bo te o tu wa ni ri nkan to to nkan ti won ti se tele iyen gangan li mi fe ri pa ti Cape Verde sugbon mo se ri pe won se nte so waju lo to agba aso le won yen na ara standout player ni fun won bo si ayen ikan e okan in to se yen bi gba ten ti o te yo mo
1: lati oni to 8 saves lane
0: less than 100k followers eh? It, it, less than 100k followers kin to de we kin o ti joko ruko e ko wa ninu iwe tan ta ba so eyan ko eyan 100 less than 100k o de kuro pelu more than 20 million bi a lo ti pe 20 million e je ka wo gbogbo run kan ba yen I ta mo fi pe
2: iko
0: ni nga se all olukọ ni won wa la pe to pe olukọ ni brave e je ka wo gbo awon agba wo ni star player wo la fe so olukọ yen ko si se stand up player ola fe e wo angle ti ga yen ti lo gulo pes yen la
1: o ji play bs buku buku
0: o de mi awon
1: o ji play bs ba je r2 ni
3: left back ni o
0: left back
1: wa yin
0: ni na
3: left back
1: o ti gbo ni r2 ye o wa gbe le shoot
3: tele
1: o ti tele ko yen o de
0: o
3: ti lo di mo yawo re
1: e
0: pe
1: kini ba to de ya o ti lo di mo yawo re ye bo o ti ye mi be
0: are successful man
1: ye bo
2: what
1: a product! What a product! Nice job! Nice job! So back to business.
0: Okay.
1: Hey, the camera venu really witty Jerusalem. Oh, what a product! Yebo, yebo.
3: Julia,
1: go back to your country. I mean, you have it here. Now, e je ki bi n bayi.
0: Okay.
1: Cho possible fun Patrice Bosepe atawon ni suit ti ajo wa ni isakoso bolu le adulawo. Ki won o gba forlorun. Ti ba se le to yo mi. Ajo nara wa ni. E bori le kele ti ja so ni kilo o ti nbe ja ni. O ti lose ni yan awon. You say tawon yi wo afun afi wa cast course. To this course ni wa. Mo en ba won yen kan so la ro o toro ti o se so lori radio ni ati ko pe an kan mo wa loke an kan mo sin won ni te ba so folowo pe kilo le te assist awon toku anita ni o ba mi polish ba ta ti gbo ba dogba so won tin ja ko pe e bo so lori radio bayi o te 2 FM ti padade o e seun o eyan lolufe wa eyan ni ma ra wa yen ni te wa ya mo le o thank you ino ni gbe yin eni ku lodun lai lai so n ti mo so ni pe ki yen kuku yonda wa bi Nigeria lo a se ke lasan jambori oloselu okowo lo e to raji opo e sta code o wa awa journalist yo lo a lo mo lukiri to lo ba ba se ta escape 3 matches round of 32 atide
3: de juban na lo
1: ko juban lo o ti di olympic so ka kuku fi wale iru owo un pe ma fi se titi odan ta se bade ku jago ku mo pai ka kuku mo ka fesi chan ka fesi chan ati nations cup wa ko je pe iru chan ni e ati nations cup ti wa ka ni alternative si ka ma da tara agba la ebi awon arab ngba todo won awon arab countries won gba ti odo won ko safa ngba ti won ka je ko je pe chan time je pe boya ti league ba break o le ma je pe ododun abi akoko kan si ore ko le sa je pe ti league season ba break club side o le release awon best legs won ti won le participate ta fi mo nta won ta no mo rira wa ro ni local bi a si eboku ni ke se pe o ngba ti mo se find this lori Cape Verde how true this is I don't know ologbon mi le ya wa majority of players yen product ya academy Portugal ni won majority of players Morocco product academy European countries ni won e lo wo Senegal na won to se da o tun won se pe alawo dudu yi ko si facility ko si ala mi ro pe ti gbo wi pe CAF ti nwa awon countries to ma host 2028
3: ben
1: 30 32 fun enikan ko ti table bid on a good day ati ma nja si ile ngba to lo so pe bi aye wa o se ri lele ka kuku limit ara wa si chan ati afcon your thought
0: bi se mo pe CAF lele pe o ni oga oke fun wa ni ile adulawo sugbon ka to so ti toke awon to je pon wa ni gun ni gun ni ikọkọ ni orilede kọkan ti won sa isakoso ikọkọ kan looto lele awon agbabọlu ba se so pe chan awon agbabọlu to n gba labele fun orilede kọkan ni league kọkan to n be orilede kọkan o le mi fe pe yes ta ba moju to yen ipo to de pe o ni ilana yen o n ba to je pe okay agbabọlu

0: Morocco na ni o abi Senegal na ni ṣugba bayi e lo wo Morocco na ko sibe pe Morocco lo gba idije efe ye le adulawo in to an be lo ile ta wa pe se ise awon ajo kafi gangan te pe je ka wo ga awon me lo ku ni ninu idije World Cup ta awon to wa lati North Africa ni gbogbo West Africa ti lo gbogbo awon North Africa ide won si improve pa Arab la awon ise Africa ki wa la ba iwa South Africa bo se wa pe loto ati lo represent awon ka ge je ka wo club World Cup to waye te pe kini yen orile de South Africa lo ki lo pada mu bo nbe lo pe ko mi lo na to lo ko ji yen ti won si pe lodo ti wa gangan ati wa standard enough to se bi Africa wa gangan to pe ngba ta ba wa le oke ta pe yes ati eku marun aku merin aku mefa lati ma mo pe yes nkan ti won se le adulawo o wo ti pe yeah lo ni le oke re ni ni ta je pe oke e ja yo ta kan gbo mura wa se gbogbo awon agbaboli na je pe won to ba wa ni respective club won ta ri to jo ma se sugbon gba to ba je po ke nile adulawo igangan pe jo kura yin po ke jo ke yin na lo re ke lo so ara yin in the world o la ma pe nile adulawo ko ni si nkan ta ma so a kan je pa kan lo participate lasan ni a ni ri nkan ka ni pada ri nkan kan mu bo in to de to pe west side mi we africa gangan a ti se to te pe kini ko si facilities e ja wo nile adulawo ba se wa yi e di pe won ma ye le iwo in tennis stadium won ni stadium yin o wo te e pada lo mo gba bolu mi bo mi e le gba bolu mi kan e uyo le si lo mo gbogboro nkan bayen na gan o ti to lerin pe in ta n se le adulawo igan na ko ti to ko ti ta awon to n se sako parties for sepe awon ni kan ki won tun se to pe eyan ni awon increase owo abi nkan kan pe kini kan looto won fo owo le po keke bi ke rin ke ko ba ti e fi le je ah boya igbaradi fun yin ni o boya awon gba bolu te fe gbo to pe eyan na e fi le ma lo represent won kaakiri to pe ah ko kan ni je ponu pin lasan e kan le kan bo be ṣugbọn boya wa ni nile adulawo a ti se to ati ti nobody continue bayi akamọ la nlo na ni te bo ta ba yin ba se so pe boya ti orilede Nigeria ba lo ejo to orilede Nigeria ti ke vadi ba yo ko ejo ta se ti e le so pe Nigeria gan win akan pa ara ni poruko yin na la ni eyin ti Nigeria ba lo won le ja hand of start won le ja group stage ejo lo sibe kan lo participate na
1: e se gbogbo eyin te n da wa lohun lori social media wa ni gbogbo olu te tin da si wa ogbeni damiola e se o adupe lo yin ba wa si governors e ba ki gbo awon barapa o o ti wa je ati e wa rira ko ti nkekan ona yin mo nbo ka le ku dada ni
2: okay
1: olorin kan ku years back ni Uganda won pe ruko ni kafiru olorin o fe yawo dada e ta ri kanu awon omo re o je 25 leyin ti musician iku tan eyin e daru e to yojo yoju en ti oyoji e ko yoju na yoju omo le mi oju lowo omo lawa eventually won ni won wu oku okunrin won se ayewo eje nigba tan sayewo eje tan findings je ko di mimo pe ninu omo 25 yen merin pe rin ti e pe awon iya ti han bi wa
2: VR 21
1: e pe awon iya to bi wa ke won wa je won tagbangba ka yo to baje o ma le po nu African leaders won ti gbe mo ba won ti gbe omo ilu mi iwo nu awon to lead wa Africa tori bi ori attempt latodo eni kankan pe aye wa gbodo change ka sa ma ba lo be eni keyin ma se exhibition oko te ebo se
2: e kan to sele ni pe ko nse go boya omo ali wa ni ile adulawo gbo wa na patapata lo
1: omo ali ni wa
2: ohun ni eni ti iya re ba ti ku nikan
1: e ka be nkan to pa na na ni kan ku so
2: seyin to wa nbe o da de ba so
1: ki ba de pe ku tonu le mi ke mi mo
2: te Africa na ni Africa na ni good tonu mi se me
1: e mu pa ni bi bayi si ke fi cross to go ta won to wa border ba ni pale yin
2: mo e ba gba le se pa si e be oko afowo le e
1: oko oko afowo oko to na ro ni bi ati mi mo ti wa to go ka ba so to lori radio
2: wo mi ni my 12 e wo mo to
1: o ti da
2: my 2 sari kan to mo ko ri sile adulawo ni pe gbogbo nkan te yan ba tin se ti o ba di soju team be olohun sore fun yan awon kan wa te yan wo pe ah ati gbọ pe ilu emi ni wa mo se irufẹ iru nkan ba oju o tiyan se ma si na ko lajo nbo ni ale ejo kan ta gba
1: oja tari e
2: eyin o gendi olohun ti nbo wule ki titi ni road to gbe yan gba ni bi to lo ma to ni yawo obi ta wenu korun bo lo je ti n le yin nu le ni e ri pe iru eni be yen to ba wa ni po adari e oju osese seri to wa nbe ni pe ile gangan ni wahala ti n wa baba re ni to ba je ordinary boy abi councilor ladugbo to lodun merin nisin bayi e lo pe wa pada ta ba wa di pe en da jo wo ballu ninu ile pako a mo na ka si gbe eri clever odun merin lo bi se joba ko ri gangan je ko rowo gangan ko ile din koko kan tan o se di dandan pe to ba ti wa nbe dandan ni koko gbowo le so awa na la beginning sinu awon eyan wa e ri pe elomi yo mo gbadu apo mo un olon joji president joji gbadodi awo
1: kese
2: tori nkan mi
1: ko le lo ko
2: ori ko lo le tori e mo je wa yi ko si oloselu kan laye to le so nkan to le fi kimi ko si to le wi
1: awa mo won to da o
2: ko
1: oh eri mi awa mo won to da
2: se wa ni ni da lo da ti o so fun yin pe fata olo la kanti to de ko nbe ti e de lo se si owo yen
1: ninu egbe ti wa
2: egbe wo legbe ko soluwe eh ti minu wa pere ati be oke dori enikan o ti kankan be ko ti kankan be o be oke se orowo gba bo mi ni so wine ni o nja lede ginje mo gbe fun re lapo gba yen ko awon to mo je fun won to bi se nko ko so re se ri emi je ka ku nbe yen tori sharing nkan to wa nile adulawo oni wi pe a le change
1: ah mo gba
2: so ko si adu atale gba si
1: mo gba
2: o se da mara mi te la wonu we mi mo kan won so bi won ko ta awon eyan meji kan won ni enikan gbe asaro lo abi won le enikan fi awo enikan bora gba to ki baba o gba to ye ki baba gba fun eni egbon boya buru ni egba fun abi ibakan ibe yen na ti run wa won je ka mo pe en to ra du agiri gba yen loyinbo
1: awo lawo iso
2: ayo abi iso abi jacob abi kan ni ibe yen gan e ti eni ewo ba se nse mo so oro kan ni ibi kan nda to so yi bi en ta ba ma won eyan ta ni awon agbabo ta ni ile adulawo ta lo fi compete awon agbabo super ego mo so fun pe won ni awon 70 ta ba dan wo pe gbogbo ta ni le ni kan la fe lo mo play ni super ego won na wa pa sebo leyin na wo ibai nisin abugo team kevadi ewo dede bi won se mo
1: in table ba ti wa lowo si ko le yo
2: o le work eso se mi aye wa table lowo si eso se mi aye wa table lowo si
1: ah le awon yin bo lo o se se ko ye pa wa na mo le South Africa danu bayi
2: so nkan to sele elo gbo awon even iladlawo to je wipe oyinbo pembe dada agbo faro afi awojo oyinbo awon laye won ni tumo hello even adugo Nigeria ta wa yi hello bi ta won yibo po si ju hello environment ibe si bi to ya bo yibo ti gba be rara hello wo nkan ta ba se bi bayi ko ni joju ani ni se be mo se 2 degrees ah kristo mo 2 di ele o kaluku o ta mo se dandan ti ba we lomi to ba so po lo olorun se won o je gbese ma lawon ta yawo lo won ide o mo ye to je a o mo ye to je ori kokan mo ye ta tin je bi 100,000 lo so ki ba lawon fe so
1: wallahi te ba fi de ka odun kan eru yen san
2: báwo eleyi nfo ni won ti lo a o si ninu ajo wa laye ni lo to sugba aye wa ta jo ngbe o se ototo pelu afojusun
1: ni gba ta ya
2: onoko wa se ri ka wo nu ere bodu gangan lo ti yeso ni gbe da se rawo baba mu se bi yen won o ni bi kankan ti mo be bi se le abi oju kankan le ti won lo te ba pe won joko ni se gbe e wa so nipa ohun to me lokan ya abi boya gangan awon na ara won ase yori so ndo vile mu wa ta won joba wa be so da mo so ba won san osu se mo pe iyan ti iyan ti iyan ti dada
1: ino wo ta ko wa joba
2: sanwo osu osise dede o sanwo osu dede ba wo
1: ijoba mi
2: ah ijoba mi sanwo osu dede alagota so wo re lo fi la ni so wani ani nkan ta ro po le se la fe je ko se forowo osu le e ba mo to nse na niyan to wo fi nwole won na san fun seri la jawo n ta ba ti mu wa ni ke je ka gba ta ba ti e ma wa se ara ah olo nikan lo le mo dede asiko to le je okay nisin la ko juwe eso mo iroyin kan lana china desro nipa ni se pe ma ajo kavu di tegbegbe en do ba fe bidi kin gangan ninu meteta ten wo yen moroko tu gba wa le nbe ninu meteta ten wo ti won bidi fun moroko tu gba wa le bi won gba wa le yo yiwo moroko ba gba wa le boya ka resist South Africa abi Egypt abi Senegal eri se Senegal eri to gba le abi Ghana mo baba ya abi iloko yo awon wo le fe okay abawa Eri wa beri ani lo wa bini ati lome kajo papo kajo gba bini
1: e wo ti toni ko we can never win the World Cup with the same mindset in administrators and players. I challenge you to provide us any administrator campaign of I will win the World Cup. The highest dream is qualification, same with African players. The highest is to win the UEFA Champions League
2: semi final. Okay, eh le ri lu to lu to e o le ri e o even
1: o ye ka fun wa ni option ka mu bi ta fe lo ka to ku olorun ni
2: ah
1: ayo
3: ah why you ready here
4: ni bi bayi nisin nje ti ri enikan ri to be du ipo boya o be du boya bi are ajo nff nikan nff nikan de gbe bodun nikan lo moju to ta wa so pe kini o si to so pe ohun make sure igbe team kan yo won final cup champions league abi cup federation cup ni nigeria se gbori mo yi so gaga daka di nigeria baba ba le le gangan
3: okan bi ko lodo yin okan bi ko lodo yin inu mi dun pe awon ti won beru olohun kan won tin join advocacy wa tori boya mo wa le so bayi o mo ti ri awon oruko kan ta mo oruko gidi ni ke se ero ke se to be la kan ti yan la fin pe yan journalist o ke se awon ero mo ti ri awon iyan kan to je pe awon na tin so toro fun nff okay, thank you. Ashu. Eja. Mo ti ri awon eyan kan ti en je oniroyin re daya. Te pe won tin pa ohun po pelu ba wa se ma nse bi bayi. Ti on pe NFF sa case. Yato sa won, what do you want them to do? What do you expect them to do? Mo pe kudos fun awon ti won tin yi pada yen. Mo tun wa turo lori joko pe ngba ti appointment o ti kan awon na mo ko e pe na yi ohun pada abaro mi o ye yin
4: beni
3: tori mo tin ri awon to loruko daada to pe advocacy awon na ti tewo gba awon ti gberu bayi pe nff e ku odun le nse mi te wa ye ke se ise
4: mo ka je
3: program awon odo wada ni sport ke bi kankan ni o yi pada si awon to ti dagba e bi program kan le se lati youth level ati gba ti chevron okuke tun mo fomo be un ta ba la mo na 13 la liga kini kan okuke tun fomo be ati o wulo enti o wura the end of the day ko se enti o bi enikan kan ka ni e ka lati be ori enikan for wrong doing o si kale mi mo de be mo e be enikan awon kan te da ko le ni jo meta ti en ko le sile ijoba at the end of the day to ma daru awon oruko kan sin case yen ku niyan en to fe dana ti mo pe mo le ti ma da si lorun lopolopo won se wuwa yen so e kudos fun awon te pe ke se tori owo na se so otoro ni ru period ta ba dey boya njo kan sa boya njo kan bori on project kan NFF la won se emi se monitor re won lo ku osu mejo ta won o pari re a tun ran won leti gege mi se la teyin wa olorun je ko ri be o
4: e ri ji e ti won ni won ko
3: se ti kebi abi ti data
4: si abuja ti ni hotel ti en ko yen camp ti en ko yen ni super go ma lo permanent e ri yen
3: inu kini ni inu Mashuda Abiola ni yen wa
4: won ni en ko le we so
3: inu Mashuda Abiola ni
4: lo camp ka giri ka giri atawon national team
3: e je won se na
4: ibe ni o wa continuous job ni conclusive project
3: Ferrari atokun e je ka so nipa Morocco two European countries be mi o se pe nu Morocco ati Olympic
5: Canada
3: one American country one European country be mi o se pe
4: nu Arab
3: oda ngba e ba de spain e ma yato laarin Morocco ati Europe
4: si Spain
3: ki le so nipa fese won se hun
5: mi gba wi pe pelu isowo to orilede Canada se ti debi bi lootona pelu bo se ngba bo ele fi wo orilede Canada so ya gebi orilede kan to se wi pe bola fese gba to oji won debi ge won wa lara won orilede tele so wi pe lucky one side won ni won fi debi bi sugbon ki se nkan to rohun na lati je wi pe ki ko to n lo si boya bi meji dinia dota kan wa sinu dije ki o de wa lara awon iko to ma wo ipele round of 16 ko ki n se nkan to kere so awon na ti sise gege bi iko pelu awon agbabolu ati won ba awon agbabolu ti won ni bi won se ti gbabo won ti gbabo to te mi lohun ti mo le so wi pe lati group stage won Canada o ti gbabo to te mi lohun ti mo le so wi pe Canada play boy eleyi o ile wa dun boya leyin game Qatar but then ki mo expect te le ngba teyan ti Qatar jo please o won ti gba fesi won se kan to wu mi lori debi ti ma so wi pe orilede yi debi bi yi o merit kan but won ni lucky ride le ni koju orilede Morocco gbogbo ala ranti nkan ti Morocco se lodun 2022 a ri nkan ti won tun tin se lati gba yen e lo wo rise football orilede Morocco latodun 2020
3: your father ba ru so
5: no like e wo bi won se n gbera si bi won se n dagba si ni gbogbo gba latodun 2022 ti won ti wo ipele semi final DJ Fiyi agbaye e wo yi awon agbabolu ti won lo n pe jade e wo gufi awon agbabolu ti won n pe awon agbabolu to se wi pe tele won so fun yin pa won fe duro do orilede France iru awon Ayub Wadi yen o ma farabalẹ so fun yin pe ma duro since to pe tin si ni mi France si ma pada pe mi in the next 4 years ma duro won ti ni agbara ati ma pewu awon agba bolu yen kuro lowo orilede to ni lowo orilede tan ba gba bolu fun awon awon sabari nkankan yen won ti di orilede to se wi pe agba bolu le so ni so wi pe mi ve play fun France mo ve lo play fun awon ile so ball la fi se gba won ti yato isowo ti won fi n play ti yato e le so ni so wi pe oloko ni oloko ni won tutu yi sese gbase ni oyan o abi e le so pe sese gbase pelu bi team yi se n play e tun le so wi pe to si add nkan mi mo kan because london oloko ni walid reguri team yi tun si ma n fe pada seyin die die isin yi moroko ti di ko ile de pe won beru ko si fear factor kan fun moroko won jade won ready lati jade ti anybody in to fi le ma mu to ile de netherland fi ma sa seyin fun moroko to ti ri won ni orilede to se wi pe threat la won ile to oluko ni orilede Netherlands bi lu agba bolu marun leyin o ti di orilede to se wi pe won ti di iberu bojo fun anybody pelu bi won de se n play kini kan mo e lo study bugo ma ti mo ko n play ki mo ko ba ti fe bere bo won ma koko gbianju asiko ko sare se kini kan na won a koko gba midfield lowo orilede tan ma fe ba play won a koko ja midfield yen gba won a control tempo game yen lati 1 minutes 190 won de ni best line na to da won ni awon ataka tele so ni so wi pe awon ile sikere won de si mo nkan ti won le offer ati nkan ti won se ninu national team so emi wo orilede yi because ninu afcon to gba seyin ke ba wo bi won se n play le so ni so wi pe orilede yi kan gbojule Ibrahim Diaz ni last afcon eni tan gbojule ni e pelu bi won se play ni afcon to koja Diaz ni ki won ki Diaz o ba ti tan na mo ko gba anything ara nkan ti oluko ni change ninu nkan to oluko ni Walid Reguri se ni last time ni ti oluko ni abi ti yi pada to si ti wi pe everybody in play papo won de tun si le so ele tun so ni so wi pe won tun si ni death because lori aga na won tun si ma ri awon agba bolu kankan gbe wole to de tun si n bo wa yi nkan pada fun won so pelu bi won se n play yi emi orilede Canada bi enikan to se wi pe won ni ina tan le fi da orilede iduro mi o ri won be rara mi ri Canada bi en to le stop won mi en de ri fese won se ile bi kan to lo 120 minutes abi bi kan to lo extra time mo ri Morocco bi enikan to ma ti yanju orilede Canada laarin 90 minutes in to le wa ma je ki Morocco ma le ma yanju Canada laarin 90 minutes ni wi pe boyo luko ni orilede Canada na ma wa fe play pe ohun fe pada seyin ese match temi dem mo lati nu ko lead ese match ti mo ti mo lati lati gba to ti oluko ni le gesi ki so oluko ni to ni respect baye to ma so pe mo fe pada seyin o ma believe pe to ni pa n play lorile de wa je ka jade si won tabi ka gbianju ati butter si won iyan de ko ya je won awon agba ball awon diaz awon sabari gangan yi won a wonu won awon de ri gan fi se won to me o orile de Canada ti jalale
3: ya wo presenter
6: atakun
3: your take
6: mi wi pe iko Canada won ma safari awon olulufe won ko si ya ko orilede America lo ti ma gba ifese won se yele ma ti won ko je bi major part of won lati le ma le si dada bi won yin ko ke bi won si dada na leyin kata le ti won na iwa won fese won se to gba na won really jo emi loju ka fi wo lori mo iko to jade kuro ninu group Brazil to re pe o re si dada so emi wi pe iso won ti won se ma koju won lale emi pe iko Canada won ma sono ni gan cause iso won ti orilede Morocco yi se n play a le fi we other African countries so emi wi pe bi pe agbato pe Morocco ma dominate most of the ball sugbon ati wa se abun lo anfani ni emi wi pe ma fe se akude fun won ti awon Morocco to ba le ete se go in first half emi ori nko Canada be bi kan to ke wiya won le cause upset abi ko le fe fi kan se orilede Morocco so emi go orilede Morocco o ma pari ibese won se ni adorun seju
3: iya gogo o to be na eyan gboro ba de bi te ba de ko mo mo repeti Moro Canada pin emi abi bola la meet moro won pin bi mo boya bakan la se jo ronu
0: bakan la se jo ronu mai bakan na to emi na pe orilede Morocco pelu bawon iko yi ma se ngba bo loto ta ba te ni ngba ti DJ fe bere en ta le fowo so ya pe okay o le rin fa to le lo fa fa fa o na lo orilede Morocco pelu nkan to se ni line ni last world cup teyan bi de se to bi de semi final to de po na ni ko erin lati ile adulawo abi lati arab gan ka mo pe le adulawo ngba to ba pada won le pada won deny wa ngba bo se wa wa pe ko jo orilede Canada e mo pe orilede Canada ilele pe awon na re o di bi third match won te pa awon na re won se looto orilede Canada won ti make record te pa ati gbadan ti ma wa tele pe won o ri jiji jawe olubede bi to ro mi sugbon lele won ti break record pelu bo se wa je pe looto le ni awon na re lara won defending champion mo tun defend awon lara won host country host nation ni won sugbon ba won ni gba ball yen ni orilede Canada se ni gba ball yen orilede US se ko ni fe di eye da nkan mi
3: ile ko ti ja asiri
0: ti mo re se wa pe Morocco e to ba Brazil fatan mi fe ri pe ikokan ma wa ko ri ko lede spain gan wa gan wa jo faja ni o le nfi ko lede morocco lo ni o je 10 te pa pe morocco na je pe mo tu pe to ma se bo se mi awon lo ta awon tan mi opo sugbon owo eyin won yen won je ko duro dada te pa anybody to ba
3: a le koko ni wallahi
0: a le koko yen won mu koko eh guess e in do e mo fi pe
3: Buranka si ni yawa
0: ba je pe okan na na ri mi o je be ise le pe owo eyin won yen to se duro re to stand by yen o na mo fi pe orilede morocco o ma jawe olori loni
7: aseju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa okay

0: ti mo ba ti fe toja ma ma won rin wa tori lo lapo o se se fun ko ma so sori 98 nigba ta sina kokko fe attempt trophy bo ti ma ti fe wo nle be ma lo ma won rin 90s late 80s wa ko le defend won bi ku se o mo ri si wiliski o ri si wiliki ojo o le ma je
1: mo bi mo
0: lati mo ya e ba sile ko fe ni e o ti ri bo mo fe mo pe di e si ka to pada senu ise ni o hello ta lo wole ko ma jawade kan hello e ma ti wa la fe fe
2: hello Peter
0: yes sir
2: Peter sir ti ma do to lati bori ya
0: welcome sir
2: eri ko si da ba gba
0: mo
2: kin ebu je meta o ara sir
0: canada fe gbe ta
2: mo ro ko pa le bi ara ni
0: yes sir thank you so much sir
3: I said you need to get radio me. 32 FM, you are okay.

0: I just learned to play West Africa, Cape Verde. Well, oh, Central African Republic in what West Cape Verde, West Africa. Wow, Portugal to Jewa no Drawa. I will born a key. Emma, my one, Taka, my baby, she queen. Wait, Bolaru, wow, look like you. I want you, my young wife, just to a paruo kill. Our country be Bejon. One Tiwa, gentle when you walk, paruo. Office look went about Jewa Biano, or what Biano you walk with Joko. What promise in a dinner tea, like you only look me. Wa mo gba policy ori bobo le wa wa media officer tan le de buku lenu lati adjust live yin kele adapt ori ba se man gereke awon countries to da bi England ti mo ba se man ti yen je lati bi epo won tu wa wa iran dinan to ba loju kokoro nu awon eyan yin won wa mu oruko re won e so le ise nla e ma so pe ni ah ni Cape Verde idile awon oju grace yen ko se to lowo to ke se owo re o nre mi ti pada febu American kan lo daju ti je loju ole won bi eyan ku e ba mo tebo e ba mo tebo e ri won e mo yo lebe ni won e ku o olo ma lead mi sinu story ti ma mu yes Star Plus near years back o ti e ni bi kan ton ti feature the capo. When he said, guess who else we have in the house? The capo, no more be that up, bole. As he got to call you, Oku, what, easy, at our one, Zazube, Bukutua, he'll go to a meme.
1: No, 11 months to
0: yes, where was Oliko? Growing up, Nibu. Yeah, we'll have one, heavy. Ah, Kisuna Manita, Yahoo engineer, Yahweh lay. Wọn need your owo 32 FM ti won awon ile mo ti en wo gan ka so fun baba gan iru awon Jumi Ali Elio owo won ko dewo
1: owo Mouthpiece le sile ni
0: ta ba nje oni banta te ba ri ta awon ile n gbe waju bi mu gba ti yo eleda wa ni o won yo wa ni o won yo wa ni o awa ra bread ninu ora lese titi awon gbe ti won lati bakery eh olo won da o won need owo suba o. So, if you see one lolele, lori oro ibo atawa ta jeru won yin. So pe ro ni, mo fi yo si.
1: Osise ni.
0: Eh, osise ni wa? Okay, awa osise ebo. Ta sin gba lowo. Now, for the first time, mo ti man so re lori radio dada. But some people orisisi iwe laka. Bi kanu ko se man wo oro to, a de mo itojura wa lo. Adia fun omo ti an ba bi ni 1993. To wa so fun emi pe ke se ijoba babangida lo wa na election June 12 bi pe ninu biography to nka ti general kini kan ko n ba je pe 93 na bi emi to soju mi o ba mi fa so be lo se ri ti ma na won kan ton ba n deny facts ta ba n so nibi ta joko si historically mo gbo oro Argentina ati black race lura isele America na from awon witaka time ko won so pe iran dudu ni Argentina yen pe irufe arun kan pa won irufe arun kan ni pa won ko le pe ebo
1: pa mo le ni
0: ebo ti covid-19 mu ti ani katakata kan sa wa sibi kan na ka wa nti kokoko ku nibi ti jedigidi wa fine historically won ni nkan kan do pa won e lo wo Uruguay e lo wo Brazil e wo bi black ship on be yen e to wa ya mi lenu ni pe mo gbo pe Argentina ti welcome omo Haiti kan ni under 17 ko wa darapo mo national team won inu finest mo se mo gbo pe 1960 something pe black se se represent Argentina then 1982 goalkeeper kan o represent Argentina that was black Argentina ti ni change of art ni bayi ni afi ri pe nkan gidi nbe lara black abi won ri aseyori France
1: eh nkan to sele nbe ni wi pe se ri awon people yi kun se ko bi awon ri li oya won lili je eyan buruku ni won soro kan ni gboro wa so pe gba lowo e ko mo lo e ri pe ni oride ta wa yi nisin bayi elomi o ti e fe mo bi lu yen se ri owo pe ti en ba ti so fun pe e travel out to ba ti gbo travel out yen lasan tu to pe o fe lo sise ni oke okun tabi bi to yato si Nigeria papa julo ke wa so mo pe owo won o gbe won jowo orile ibi ta wa
0: yi se le wa kiri na nu
1: fe mo kan to be o wa le adebe kan lohun ati kete kete ni ajo mo sun o
0: aja se re ti enikan to ku asori program o ni ilu ta wa wa osu keta re awon ori moto
1: e se aja aja ti
0: ni aja aja
1: ayin e wo ru fe ru nkan be yen se ri nkan ti mo kan ri ni bibe ni pe orile di Argentina yi awon na ti roye bi pe orisirisi talent lo po ile adula won de ri opolopo awon adula wo kankan ti won include si iru awon team to se kan kan la ko
0: moto lo da awon ijoba na
1: iru awon france yen nisin ta ba lo ri yo omo ile adula wo tin be ninu squad won ko even ka mu latayi awon desali nkan kan ko to di awon asiko yen siwaju awon desali ti di asiko ta wa yi e lo ri tudu won wo omo nu ile won tin ba to ba ya leyin awon martin fabuena yen awon ni mo le so yupe boya oyibo gidi la won yen opolopo awon to ku
0: vincent lizarasu
1: eyo opolopo awon to ku omo atorin wa ni lapejuwe e lo re wo se be so fun bi awon eja portugal yen na ni so mo portugal awon na
0: liao
1: awon liao si omo be na la won
0: awon abode oko mozambique
1: even gan ba se ngbo gan won rado yen gan se gan won soju da omo be gan ni pato su ko ni lo lati tu
0: eh lo se ko ke lo ma gbo di as Fernandez
1: na ki wa lo wa de Lewis ni bo so wa bara won mu sugbon ko si fun wa lati le tudi enikeni mo sugbon ti mo ri paje sina ni wi pe seri nkan kan wa ti e notice o
0: da siva
1: ilu to ba ti je wi pe oro aje be oro so mu ti o de kari yo pe kan to ri le adulawo kankan be awon ilu kan wa lo to lo je pe oro won ni oro aje sugbon won street te gbe ko nse pe os won es we si gbogbo awon eyan iru awon brazil yen iru awon brazil awon bi uruguay nkan kan yen won ni adu won ni ile won ni awon to didi
0: to pop buruku brazil yen
1: to je wi pe e lowo awon adubo kan won brazil je pe s bi le yoruba nbe
0: ani mo ni female friend e mo woman na to man dasege
1: e na te pe ibe gangan ni won bi won si awon iran won ibe ni mo tin se igbesi aye won nibi to le de gan won tun ko ni fa ibe ni ma si din se semi aye won tan ba oro aje won lo werewere dip awon na bi won be iru e le iru awon junior gangan yen te ibe na bi awon yen si won de gba kadara won sa aye won lo mo ba nkan ti sonu kake sugbon awon iru awon bi Argentina yen akoko na e lo se embassy ni se le fe travel Argentina emi eyan o fe gbon danu
0: ni lo ma je rogo Argentina
1: emi o fe gbon kan to lu pa iye ko to se
0: se mo gbe drug
1: interview
0: se mo gbe drug
1: awon ilu yen e le ri awon ile adulawo ko lo be afi omo to ba je gbowo lati bi to je pe bo ba ti fe je ko je oko ju omi le la fe wa ti gbo e sa ja lo en to ba ku nu awa 40 da fe ko le bo je meji na a ma yanju en gba ba de be ohun le le ri sugbon ju to ba ti je pe bo ya won ni oke e wo ru awon lami a ma bai a mi be ko so mo bibi nu be gangan ni pato sugbon e wo moruko ati spin mo sumo la won so ori ofe nbe fun won lati le wole boya lona to rorun tabi e ti ko nira
0: kuko keva to ba je pe depo oku eyan nbe ni arin omi to la spain ati morocco ni e ri bi ton deposit africa
1: e ja be gan o ti to bi koja bo se ye amaye mi sawo ni ngba ta fa na bi ko buju ka giri amaye e ba ti de si o e ba boy play fere kan la won fu o bi go ye be mo wo na spain ba na spain lori omi emi o ma ojutu wo
0: mo le sa agwale e mo lodun kan bobo yen water polling o ti mo lara o ti pende sat emi e da siyan ṣugbọn a ji pe kaga it ni ajo ma nta awa soro bi o pe bobo yen ko nda siyan o ko soro lade ni o wa ju mi o nju we morocco bi agbowo si ui olo inu desert e ma gba bi ba awon to mo be so yes mo wa wo pe ile ti travel ri ta pe le nbe larun yin ba o ni awon eyan won ma ku soju ona pe to ba ti duro po fe ki efen to ku soju ona yen ta won to ku ba fi move o ti sonu omo yipo desert ni pe be lo ku si ito ke se won ni mimu that was what the man told us
1: that is what his name then nkan ba ti ko bodo we si o gbe ke
0: si nkan ti wa sick de riwo to ba iku to ba iduro ti
1: o gbe ke si ni eli o
0: no I've met a lot awon kan ti goke won ran ru ara mo o ni mimu ni to ko bodo waste
1: wo lo ti fe
0: to ba ija wa lara oko
1: o ti gbe ke si bai
0: I gbe lo to ti lo now ni o ti ke se pe
1: bo nkan to ju ba kan ri o nje ogbo e ni
0: si mo ko lojoko yi
1: o to ni o ti ba kan wo elomi bai to ba kan joko
2: to ba kan joko to kan so risiri pe o ko janu ile re to sa mura kekeke to ba lawon ton di face a lot ton di face a lot gon se nipa tojo ori abi boya ba kan so omo to je gbogbo mi ati di bi boya nu kola poso la na bi si o jade di ko wa se
0: giri mi le ma se gbogbo program ni awon kan share adventure won pelu mi nigbati awon egbe lati abekuta deko mo se rin de ogadugu dan phone o de tun ni awon joni ti o gboro ma so lo radio ada pe mo paro let people come and tell you te ba de won o ko yin sinu yara kan oto ni to ba de o enikan lo bi igba tan so pe ke lo muyan wa lo muyan wa recommend eyan ko ba ti muyan wa wa ni pase
2: referral
0: god bless you referral to ti gba lohun ti ya ti fe je pa to ba le lo mi replace iya ti o deku won awon so fun omo adugo kan to ma seri mo pe emi na ti wa ngana o ibi da o ma bo to ba ti sanwo re oto won gbowo trip o o wa di awon bikan ke se ta gboro mo so lo radio ekun raise yi olodun lo le la wa o ashi okowo yap odo yahoo presenter na loku
3: adokun
0: it's better for me to die in Nigeria than to follow this I travel out jerike
2: aso
0: eh what
3: Duki
0: yahoo e ti lo in let me moye wa gbogba gbara mi di radio lo wa mi fe wa la kankan e sumo gede mi ko gede sumo yin e wo gede mara omo ti won pe ta pe lo ma iti ti won pe yi ilana bi Argentina se approach e ni ro rete mi o da bi pe won ti ri beauty to wa ninu black ni bi bayi ta wa fe gba omo pada lowo yinbo a ma gbe committee dide ni ta fowo wa gbe lo ta fowo wa Nigeria ta fi travel lo padi e ni England omo yin ninu mathematics class lo nwa ti won ti phone letter pa Argentina ti phone call up si respect lai ba so tele lai ba family e so pe a fe ko play for Argentina won ti ri beauty to wa no black ni abi eleyi kan je okan lara awon accidental decisions
4: mi pe iko Argentina won se ko to ye ko bi awon ma nko black so di lo to won ti le ko so di nigba kan to ti pe sugbon mi ori really like pade mi si gboju wo bo emi ori really
0: ti mo ti gboju mi ori black Argentina
4: mi so pe bi a veron yen bi a black
0: class e ba ti veron
4: mi le so pe bi a black leyin un nkan na mo fe so pe bi a mo mo to fe sumo black so awon yeku ti mo si ma mo fufun ni won so emi pe bi a won ti ri bi awon orilede mi won ri nkan ta won dudu nse fun won
0: ferrari omo yen ni
4: won ri nkan ti awon dudu se fa awon orilede mi to ye ko won ri pe a ko awon mi lati ma pe awon pe tawon ba ni pe ka gbo jeje kan si meji tawon ba mu mo iko pe iyan ni pe boya o ma se ipala kan fun won won de ma mu ge bi pe ara won na ni se mi pe igbese to fe gbe igbese to dani boya elede ma je ibere dudu lati ma ri dudu ni iko Argentina
0: e se o ka gba bi ka tun sumo apa abomi iya gbogbo imagine asaye ekoleba ama di fayin letter
5: orun la
0: jina si baba la ro ngbe oke mokala lo jina orun
5: oke mokala mi o ri ode oke antenna na
0: mo de wo ojo kan ma gba antenna yen lo
5: e
4: je mo
0: kele le mo fe break Guinness book of record ni kí bá gùn ó kéré
2: kájọ ṣe díẹ̀ sí
0: kíjọ ṣe díẹ̀ sí kíjọ ṣe díẹ̀ sí kíjọ kú ayé wà lé o ẹ fẹ́ mọ gba ìgbé lọ́wọ́ mi èmi sì lè gùn sí ẹgbẹ́ sí lẹ́gùn dá sísà
5: ọkùnrin
0: ni mi yàrá
4: so
0: we e kan to ba ni na bo
2: mo ko ri e na awon to be ka je
5: yan ni
2: te ba si se ku ni won ti ri bi dan ti ya ko ri si bi poster blood tonic
0: okay max is on kan bi bayo alaji mufta ogunride na ti cherry oro pe cape verde is west africa yeah a small island close to senegal yeah that's true won se o 55,000 to 500
4: and
0: 3,000 so error ni Sebastian Veron Max paro Veron o possible but ko se full black Veron se full black Veron se full black Sebastian Veron lati Lazio mo ranti now wasi man you
2: okay ni se black
0: e ku se o bobo nko ati mo mi o magu kayin mo odo yin enjo kan ona ye mo ko la street ti poju e kan mo sonu kiri mo ma waste epo lokoloko gba ti wa o to ni to gba wole o ya ori oke kuku be ona ye street e ma lo ni sense eh ya gbogbo Paraguay ati France ma play leni Paraguay ati France ma play lori iwe emi ase pesi ma so pe France historically maga ni Paraguay je si France but when it comes to play Paraguay o nba awon European countries play o ma di ogun ogun melo ni Paraguay fe se koju France mo soro bi en ti football oye Paraguay o je
5: e
0: so mo yin
5: so tele ni si pe
0: e so mo te baja e wo mara
5: mo baja
0: mike ni mo so
5: e mo baja o na mo de ti gbe si waju yi be e so pe ogun melo ni Paraguay ma ba lo ma ja
0: di mo so be ni pe orisisi oro oju la fi wo ran
5: lo to ni to pe mi telele saju ife ife lo bi ife se won se yi se lo bi Paraguay bo se no ile de Germany to fi de pele yi o ma je ki France na fi le mo pe ah en ta en to je orilede Germany na ki se kekere to pe orilede Argentina gan le testify ke verdi ti won na wo bo se wa wa bayi pe orilede France emi le en temi le kan si pe gbo tun yo gbo si yo ni to pe te ba ni pe nikan o le fe mu ti che le kwada meni keji lo to re mo se ma so pe orile awon to en team to ba la to orilede South America emi lo emi ni temi mo ma n be won to pe awon yen na re won strong they say yes one le withstand the any be one le withstand the pressure but pressure ma dey because they le withstand mo te pe mo no fi ma pada je
0: wo e ja se bayi yara e ja ka lo sojo ja ka pada de ta ba de lati sojo ja pada sodo ya laya a ma tesi waju 32 fm 94.9 kan ade ni po sonu laughter house o kitete premier mo kola nlu badan e ku kale o a se ju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa okay gbogbo kole kole atagbale ku e wa gbon ti mo fe wi alaye to wa ninu re ni ke ba nfeti si ori pa laye ninu re ni se lo dabi abc pataki li lo orule jera rufin system lo ti mo fe wi orule jera di to joju lowo ki ti sha tabi pawoda be o le gbo share share ojo labi orule jera di bo ran mini mini labe ile te ba fi orule jera di bo mo tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lowo orule jera ledi wo patapata laula mega top concept limited soju atalagbata kan gbogi lorilede Nigeria mo le ise ton se Gerard Roofing System to je stone coated lati orilede New Zealand to wa pelu warranty adota odun bako lo se nilo lati da mo lo si ilu Eko mo awon kole kole atagbaleko ti won mo yi on dara dara ni won mu di truck wole si Laula Mega Top Concept Limited Adex Road Orogun Express opopona maro si ojo ni ilu Ibadan ni won kale si 081 8548 1113
3: Good chance to Lanta, Nibaku Bakabaje.
6: Gbogbo ni bara Golden Chance Lotto eku aduro ti wa lore kore ni lesa Golden Chance Lotto yo ma tan lorun lori basepo yin pelu wa Golden Chance Lotto lesa kese ni won san winnings o ni je tan kun tun ma bere ninu e nibi kibi lo ti le gba winnings e you can get winnings anywhere e gan lo mo kan oni bara wa bale Golden Chance Lotto kete lati so ni bara doloro Golden Chance Lotto ilese ti wa afaye gbagba kugba laye akiso pe ti awon agent wa taja ma fi kan dikan ilese Golden Chance Lotto yato lesa kese la won sanwo to si han kedere faye lati gba yi wa waranse san ni winnings Idere ti le se Golden Chance Lotto pe je asiwaju laarin awon akegbe
7: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adeun ati asotele nbe o
6: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
8: amala dudu amala fofun amala to fele bi eti ni sawewe du to yo kululu Ore mule egbegiri pelu eran to muta kasa eku oju lona
9: Kuba je 24, 29 tabi 32 sa ti feyin e pelu wa lori gbogbo ikoni bani tore kan te 32 FM 949
10: Dreaming of your own land, your future home, or want a treasured investment asset? Soft Sands Property presents you a lifetime opportunity on Orange Estate, Ologweru area in Edo for just 3 million naira prime location, secure and ready to build. Also, Mango Estate along Lifeforth International School, Akufo in Ibadan for only 2 million naira. Affordable plots perfect for your family. And now, launching something special, Apple Estate, luxury living at its best. Just 4 million naira, top class value. It's located at Aboloke Village, Ayegun area off Olojuoro Road, Ibadan. Flexible payment, easy in 6 months. No stress, no wahala. Spread it out, pay small, own your land fast. We deliver title, we deliver peace. Two great estates already selling fast. One brand new premium option just arrived. 3 million, 2 million, 4 million naira. Your dream starts here. Don't wait too long. Secure your plot. Call us now. Soft Sands Property, created to house the world. Call or WhatsApp 0916-461-5000 or 0911-555-0055. Today, Soft Sands Property, your land, your legacy.

0: 32 FM, 94.9.
1: Kabo lato joja yo lugbo wa jake jadu agbala ye 32 FM 94.9 kanyadere ipo shonu ya amara obo le kan lori irinajo ti o seseko waye lani ile ni laarin Portugal ti egbagbo France ati Paraguay o na mo gbe ndo lapo ah when the staff odi kan para isa e be moro yin bo
2: eh li go ile de France ina lele pe saju ifese won se yi o na ni oluko ni won di Deschamps lo so soke pe o ni awon ni take Paraguay lightly to pe kini kan yen to ja Germany lo to re penalty na fi je ile de Germany e pa mo awon to awon ile de South America yi ton ma ngba o na ni pe kini won ma do won 442 formation ta ba de ti mo pe like won ma stop in pe iwo to ba fe wa won ma a pressure yen won ma won le cope pressure bo se wa wa lo ni pe melo ni won o melo na fe ja nibi ta ti ri Olise ta ti ri Mbappe ta ti ri Usman Dembele ta ti ri Papa Kola gan wo ye gbon
1: checkin bebe o
2: to ye checkin na tun bebe je po to na tun be lo bi mo se wa iyen mo fi ro pe eh ba de fi aye pe bori lede France yen gba bo like pe e ma re pe waju won yen mo re pon jo support ara ko ye pe boye nikan ni technical en to ti ni go gan tele de pe ah o ya tun fe lo yen lo mi te pe yes o mo pe won lo le score in te mo fi pe lo waju won yen te pe ko si ja ta si e gbon kankan laarin won yen o mo tun pe France na o ti je gan mu forward to de ye pe kini je mo pe France de leyi ni bi edition meji world cup to tuwa won di asekagba ta ba de fe de asekagba na tele arabi that ma mo pe looto se won fe progress ta won fi le make it tan ba won bi Brazil se awon bi West Germany ta won na se weekend te pe kini won da asekagba le meta ototo to ni tele o na mo fa pe lo le oni bo le de France ta ba mo ti won se looto eh Paraguay emi o even kan je pe won gbede kini se emi o ri pe won ma gbe le de extra time mi ri ko ma France yo pa won lati bere ni yo pa won ba ti o wa ko wa ku die ka to se kini kan ju o na je meji se yokan sugbon lemi o ife se won se 90 minutes ni France o de pa won
1: eh to ba to fe sanu wa papa ka mo lati just state Khalid by example government ta ti fe wori ka dibo fun e ba fi DNA mo ara won campaign tori Mbappe ju eleso
3: ko du jodi dama ko jodi dama
2: o jere yi o mi wa
3: e je bo raye mi gbo
2: e ta ma ni ki wa wa kan gan ka fi oko wa le ka mu
1: e o mo e ba ba di dami abi se gbo to fi be e gbo
3: e gbo ni yi o ti sun bayi dori olohun abe mo kan to so ni e tun mo ni tan ba so wi pe ki awon kan e be kan fi oko awon le ka won poko awon le ka won lo fe Mbappe bo se tan lati se be ere ni yan to se de owo mo so mo so mo ni do mo so
2: e ti mo mo ni o

0: हेलो हेलो अकुर ले ओ हां गोई लडाओ मम्मू हां गोई सर इंटर बेरे उठी ये ओ ए बा वा तू बेरे
1: Professionally, crossbreeding ni yen. N pe yan gbe aja kan gun aja mi. Kanaki ni ni
0: to je pe breed ototo ni won
1: breed ototo ni won eyan o gbodo se ko wa mi le encourage tori te ba se ti e ba wa lucky enough te je pe en to like aja lo ka yin mo bi te se eni raja yin ta to ba je pe eni ti ko mo npa e ko ma ba business yen je fun awon to se je pe won se gangan in the right way. Although mistake le waye boya yan la kokan eyan la boku kan and which is also what nkan ton ma nse ni iloke to ba ti sele ton ti bimo won to ba jako won castrate to ba jabo won yo ovie so that ko ni le bimo mo a je pe okay o eni to ba kun like aja si mi jeun
0: oku se gbogbo e kin
1: boku wa mi advice mi je le ni pe keyan se
0: okay
1: so
0: come lo gbe
1: eyan gbodo
0: gbe breed mi gun aja another breed
1: no.
0: Awon oni lion breed yen ko te mo so pe lion breed lele o ori won wa to bi eru mo bayi
1: awon eyan ma se mistake kan won ma ni ti won ba nse findings won ma ni pe se ba won oyinbo na mix nkan bayi bayi ti won fi get breed yen no nkan ti won fi get breed kan ni won ma yo
2: Hello.
1: Number one thing ko saja ti o le yi
0: okay
1: so won le geyan je and ti won ba fun won proper treatment so ye ka ja gba ibi ti eyan ma tin wa infected ko se to yeyin ibi ti eyan ma tin wa infected ni pe okay eyin cause wound ito enu won gangan o wonu wound yen and from there eyan wa le ma gba ati be infection ma wonu ara so okay. Foreign substance ni so tell you about in treat aja idada ko je wa careful enough so je pe aja oni geje yes awon eyan mama ni a se be ten se aja ma nge yin je na le kankan awa on yearly injection awa na ngba anti rabies aja ge wa je o ko ge wa je o agbodo gba
0: okay
1: so ko yin la no wa ni
0: eyin gangan gba
1: agbodo gba
0: aja yin na yo no si tun
1: ti gba so no ti gba ti e no
0: le bi nkan kan se wa o
1: nkan to se le
0: ni oda we ya bi pe kan ba wo le abi e je n bere ibere le kini amoran yin fun eni keni to ba je pe o na wa n gbiyanju gba o na fe di agbe olosin aja o
1: okay amoran mi o simple gan elekini keyan ma se koja agbara
0: okay
1: elekeji keyan ri pelu awon to wa to ti experience nipa nkan osin yen eleketa keyan je ma ku enu si dokita aja to ba ni tori elomi aja ile ti ma o le ma ti jeun fun ojo meji ojo meta ojo merin to je pe to ba ti wa rutan to ti kegungun a gbe lo won to wa fe ma be question toyi won kan le video ri gbe kini wa tun ani ka anon nikan ni o sese jeun eyan ni fun won ni right information teyan ba je ti fun won right information
0: won ni mo n to se
1: lo le se lo le waye fun won se
0: Oda ejamo seri pada rele ope pataki lo wa lagba ope ye mi seun recipient be ba fe raja el e ba yan gan taja wa yi
1: ben
0: dupe iru arakunrin nisin o fe raja fun ataja jo ngbe ni customer yin nu eje ka mo seri pada rele fun ose yi be ba ni onkun lati ba mi so ele pataji se yin sowo yen sori WhatsApp o rorun po 070 46 3 meter 5 76 070 46 3 meter 5 76 Oba wa je call ni 0802 58813 0802 258813 on the number ti e le pe mi titi ose tin bo ti a tun mo lanfani ati pade mo fi sinu ayo alafia ona ni a o tun jo pade lose tun bo titi gba na odigba kan na Peter Olasupo captain Peter Olukotimi odigba

0: Golden Chance Lotto. Eko aduro ti wa. Lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun. Lori base pa yin pelu wa. Golden Chance Lotto. Lesa kese ni won some winnings. O ni je tan kun tun ma bere ninu e. Ni bi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan oni bara wa balẹ. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa afaye gbagba kugba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ran sesa ni winnings. Idire ti lese Golden Chance Lotto. Eje asiwaju laarin awon akegbe
1: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adeun ati asotele nbe o
2: igbakuba ka ba je lese kese lo sanwo
0: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire.
3: Stay tuned to 32 FM 94.9.

0: kanu le ba se ise wo gan lo wu yin ka ni e ba sise oluko akoko elekeji ni pe nigba te ti wa gba ise oluko tabani kaka fun opolopo odun seyin e ko wo yala eyi to de te le so pe eh eh inu mi dun pe eko ti mo ri ko lenu ise oluko ti mo gba lai ati eko to je pe boya awon akeko yin lo ko yin to je pe eh laye mi mo je dan ru elewo fun momo tabi eleyi ni ngo ma se lo fun awon akeko
1: nkan meji kan ikan dumomi ikan dumomi ni igba si mi rubon ma on se mo nsin bo ko poju osu won mo those good days awon inspectors ma wa lati ministry of education of blessed memory an pe baba kun sports no ma nse baba emi ola baba le de school as early as quarter to six laaro
0: tojo olubewo eh won se nse disin
1: Mo ni ko dabi. Because igba yen awon ogbon agbon okokan la fi sise teacher sin ba fa awon mo mi ni homework iwe meji na gbudo ni ma ko lo le lo mark ni ise ti won o pari ma ko se lo basket mo fi ruwe lo le wa ro bi bookshop ni mo tin ta iwe won de gbudo ma ni iwe class temi ni mo nso gbogbo nkan ni mo gba omo school mi to wa in class mi gbudo ma ni SOP
0: kini SOP
1: songs of praise oni ayi blue yen o gbudo ma ni
0: iwe orin abi
1: o gbudo ma ni iwe o de gbudo ma pe ni class anti
0: eke che run ti awon orin te mo ko fa awon omo ngba na die bayi
1: we ki o mo ge kono re je n to dara lasiko ma je nju
0: awon orin inu iwe orin ko
1: all things bright and beautiful the lord god make them all in 444
0: ah e tun mo number re e gbagbe
1: mi le gbagbe mi le gbagbe
0: e boro bo lori awon kan to do mo yin e ni
1: expect in ma fi gbe we lo mark wa de class enjoy mo wa nko ba se kan jesus mo gi o je igba easter bye e gbudo mo apprentices lo class we don't teach in abstracts mo si ba mi kan igi agbelebu mo ti ra baby
0: awon ohun elo iko ni instructional machine
1: yes apprentices mo ti ra baby mo ti wa iso 6 mo ti wa ma mo ko won lo mo ko lo babe mi ola radwa leyin class o wo mi
0: lai
1: mo mo ti ri but mi ta ma wa woju emi to be bi mo se wa nsalaye pe mo de gbe a ma mo ni yen on your class ti mo mu iso yen ti mo gbe le baby omo class mi kan bu sekun ni
0: wow
1: o banke baba ni baba ko lo ba kun ah o lawon ton ko jesus mo bi ko ni ka ni won baba yan ni yemi si stop the teaching awon no jade won tin nu
0: oju no
1: tin nu oju mo wa pe mi surface ka ni mo mo in ton ko fun mi yen mi se ti mo se n ba ni kan fun mi ni logbook yen ki se photocopy
0: kini di te fi bere be
1: e se igba ti emi na wa teach the level kan ti mo fe se supervisor for education tori mo se supervisor ri temi na go round mo go into record o wa kan iwe yen so recommendation yen ni won fi submit di supervisor bo ko yi awon eyan dola nigba si won ni ka supervisor pada si class ta won kan lawon le teach mo ton wa won kiri ton wa wo won won ba mi ni class ti mo n teach nkan ton tun ko nipa mi oga mi ni definitely yen mi si o ki sole awon yan kan won kan like eni mi ni mi mind to ro ba mi ni class anje supervisor won ni ka ma je mo won ni ka pada si class ka lo teach kini big deal primary 5 de ni mo n ko lodun na lohun nkan se oga mi fi won mi labiola jacobs o wa tali mo ele ton tun pada wa ko fun mi tin ba ranti inu mi ma n dun sugbon to pa mi lekun go to je ki sayen fe sun mi oga to ko wa especially pa Makinde of blessed memory yen papa governor wa ni e mama ki register yin be ba wole bireki bomo ti wa e yo do si ti o ba yi e bo se ma se calculation bring it to me I will help you iyen lo yo mi instruction bon fun wa ti mo tele yen o lo yo mi
0: iyen baba gomina
1: beni
0: lo ba e
1: beni omo ko ki wa school ko wa food indi Monday Tuesday Wednesday kini kon de wa lai dia mi tomo class mi o ba wa for 3 days ma wa lole after school as emi atawon mo akura wa leyin a lo wo kan to de ti wa mi wa romo yen Thursday mo ti mark odo pe mi ori
0: okay
1: won wa so fa mo class pe after the school as a lo wo le o inu won ti dun atun ba nti jade leni koju bi 10:30 to 11 olopa obirin kan wo school ni lo straight to the office pe awon ferry teacher kan ni school yin ton pe ni auntie o de wa ninu ofin olopa o le wo school lati arrest even any civil servant any civil service office lati arrest anybody oba ni kilo de baba lo attend si won won ni emi ran omo kan ni akara pomo yen lohun ti day school mo ran ni akara ni ido gate lona ibi bai ona iya olobe leko te do baba ni lai lai
0: mo se ya mi si
1: aha e pe ki se ya mi si that is going to be the last thing to ma se okay let's go to our class baba omo yen
0: eh
1: olopo obirin yo waso o
0: but ko ade mu
1: ya o identify are lo fi spolopa lohun ati ore baba omo yen baba ore won je meta ati baba won je merin o wa mu omo yen sita pelu anoda olopa o wa lenu gate baba ni sabati de class yen mi si tani baba omo yen e accuse yen mi si bi baba omo yen se so pe anti kilode emi ni baba lagbaja eh mo ko dide mo lorun mo lalai da ni
0: eh
1: ko mo ma wa school for the 3 days Monday Tuesday Wednesday even today omo yen o si in school e se wa nbo nsin kilo sele si
0: bawa ti la nwa bo nle
1: ikoko gbudo sele si omo temi o ikoko gbudo sele si o mo ko gbe class register ni mo ni e wa wo anti cheyin ni mama I mean like him like nkan te se rara eh nice mba shi class register mo ba ri pe odo mo se ri mo ti yi odo taro e papa ni eyan assistant HMO pa kini
0: kini mo so
1: won kini mo so fun yin
0: she's going to be the last person
1: hey akara ye mi si laye ati sisi lai oko lo momo yen wa ni o ba so to so o kon bu sekun mo so ekun ye de bi pe that was the end of my class for that day mi le gbagbe primary 4 ni mo nko lodun na lo that was the end because iro gbogbo nkan ni keyan fi lo mi keyan ma poro mo mi because say on ba puro mo mi my reaction bi eleda mi se man treat en to ba puro mo mi emi go ki like so mi n puro mo yan mi de ki n like yan paro mo mi baba ni emi se o ti ah ni daddy mo ni se riro to mo yen pa mo mi eleda mi o ni se pojo mo kekere mi pada lo se class ti won fi close the joy olohun wa se baba mi ni wa school se tori pe won lo lo o ti ni bi ton lo tele o gbe ma school lara ya mi si mo ni ba wa school lara mi ni si ya ma joko si class e ole ole si ba ran si le ko kan pe ah o paro mo mi o si na te yo ba paro mo mi ah o ma ri ba ku lara
0: Nibadan Olawa 32 FM 94.9 pelu oba birin ori afefe mama wa Rose Mary Oluwa Yemisi Akelade awon na le tin gbo gbadun lori eto Nibadan Olawa grandma da papa da
1: ama o ma ni part 2
0: ani part eh eje ma yonda yin
1: tori part 2 yen gan ibe loro wa tori mo pe ibere to kan
0: ah ibere ti epo de tori program yin
1: mumo tori ibere to kan ni wi pe oko abi
0: ah anbo be ko ta anbo be tori wi pe iṣẹ igbawo gan le di agbohun safefe
1: gbogbo yen la ma so ni part 2
0: ki le wa de di iṣẹ igbohun safefe
1: gbogbo yen la ma so part 2
0: nje ke to retire le ti di pe e wa si le iṣẹ radio
1: eyin ara le e ma je ka da yin lagara
0: oh
1: e je ka pade ni part 2
0: oh
1: ni part 2 yen o likely ke mi ati bi pe
0: be ni
1: ka jo mu nkan le
0: be ni emi eyin ara le e wo a jo pade tore mi ati mommy a jo pada gbogi fe lero ni ibadan loko ekiti opolopo ibadan
1: says who
0: says me now says people lu ibadan
1: eyan ara le se gbo
0: eyan omo dis
1: fe ma fun bu
0: mommy omo dis way to ni yin
1: ibadan
0: eje se
1: ki so yin
0: o ye soro
1: inu
0: e ma
1: eh
0: ki le so
1: eh
0: aja pade lojo mejo lori eto ni ibadan la wa lase olodumare aiso ni se yin aso ni sawa na mama wa Rosemary Oluwa ye mi si akilade oba bere ori afefe niko ni 32 fm 94.9 ogbo ntare ki agbo safefe ona ni mommy ti se ojo mejo ta tun pade ese o adupe olubi npe fatuye lo ko mi ire lo de wa shiya

sẹjẹ nikan lo o otun oluwawo le badan oloye ewenje adegoroye igi adu bi agbefagori te omo dido wa mo gun ma te onisulo niyan ke yan ma sese ni ko ma je nbi eliri oja tegba re ntan ni wo gbe kale lota o so wo gbe yawo orere nbe igbiyeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma ba lode ewenje adu bi otun oluwawo le badan ni baba sele loju ona je badan lati oji eleni egun okada baba sele oju sas ni ati sokale e ti ri akoma na won gbagada gbagada ewenje adu bi nbe tabi ka pe won sori 08033260141 oloye ewenje adu bi otun oluwawo le badan lo ni irorun la ba nigba ta daye

0: awon ogun yemi ologun mo to de o adayeba on leto en ti o si onigbawo re o na ni baba wa oloye ewe nje adubi
1: to je oto
0: olawo ilu ibadan lapapo adugbo oke ofa baba asale o na ni ile ise won wa ibi kibi te ba tin bo e sa won na lati de oje be ba de oje tan e debi ti won tin teni ibe na ni ke ti gun okada tin lo si baba asale be ba wa debi sosi kan ni baba asale e bere wi pe ile oloye ewe nje adubi ibe le lo erin lọlọrun ojo pe ke wa e pe won sori 080 33 26 01 41 tabi 080 53 45 92 23 adayeba leto meri ri sele ni sele elomi o keko lati alako bere titi yo si kawe de university yo jade bo ba tun a jade tan se ni omo ko CV re kaaki bo hun wase an wase titi bate elomi o gekumba lori an wase ni o wa se amuwo olorun ni ka pele ni abi ise aye iyawo alarede nko to lo bi odun 25 nle oko lai si ere igbeyawo to je wi pe laarin odun kan si ekeji to wa di pe ipin ya de ope ko jina ti oko kan keke to finu soyun to si din tin feyin gbomo pa nle oko tuntun se ka so pe o si fe ni abi ka so pe owo ni o si taarin won fi ri ba nko to di pe an pe ya baba n po ta baba ni maduguri leyin ogoji odun to ti wa nle ise to wa di po feyin ti lokere lo to wa nse gbogbo nto ye ko se nkan to ye ke yin o se laaro ojo ti ba n doju ale mo eyan lo ko to se I like it si ni o kolon jare mi jese wa kore wa ko si ti a lo ni kama kama nipa opolopo gbianju eni ka dara to ko eya ki won lo sodo baba wa oloye ewe nje adubi
1: to je oto oluawo le ibadan general
0: won ti wa legbe mi moti e je n peri orile ko le tasu fun ni je
2: badan omo lu akoran okun ibi ewe gbenje ti egbo fiditi sina ni adegoro ye ge adubi nkayo anuma bi eye okun o
0: aboru aboye ile fa o baba
3: ogbo ato asure iworiwo fun bi mo du

0: akoda aye mojuba o aseda aye mojuba o mojuba ori ade kade o pe lori o kibato pe lese ki esin oba ko ji oko oba pe kanrin kesi aboyun le won mo bi were eni to ti bi oniyan ku ago to wa labosun ajinde aro mo je o ilu kere o do kene mo ki gbogbo awon nisense lapapo isense oni baje o oyo state oni baje o gbogbo nigeria oni baje lapapo ewe nje adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile badan lapapo mo gaji ile oluoje ofoje badan land
1: eleyi ti a to fe yewo loni enikan ni ipo kan ni afonsi lawon eyan ba npe en ti oba deru ipo bawo ah ogbodo dira ni o ogbodo mura ni o tori won le mo sasiyan won le mo se kinikan egbo se teyan ba ti dori ipo awon eyan mo binu
0: o se atokun 256 ni page fa odufa kokan lo ti ni suru kokan to duo fun eni kokan nu suru ti ma koju eda alaye lori ile ipe ta le ni to kokoda fa igan ni gba wa se kini eni to da ifa yi kini nkan to se loju odufa itoro re fituba to fituse ibi to ti bere ibi to ba de ati koko ona abaye o ti wa nu oju odufa kokan e je ka lo sinu odufa won rin meji e ma ba mi ka lo ifa ni igba orogun ni momo mi ori ogba iye kan lo di fa fun akitipa ti o diro mo oro lorun akitipa mo ku oro mo gbele akitipa itakun ni oro igi ni akitipa iwa hu gege bi okun oun lo mo igi oro je n fi di he ngba mi a mo gba so lowo oniso bo oro ba nawo sowo otun akitipa uwe mo birikiti bo oro ba nawo sowo osi akitipa uwe mo birikiti ngbo ya la kitipa wa gba gbogbo ori igi oro tan pata won wa ri ewe igi oro won ori lokan mo ewe akitipa to lomo oro to ti ara oro dagba lo wa gba gbogbo ori igi oro wa lai wa su igi oro tori pe akitipa o ti fe fun oro lorun pa oro ba mo kan o fi keji ogbale babalawo lo wa ja ti babalawo da fa fun igi oro to pasan to ye la owon rin meji lodu to wu loju opon won ba ni ko oro rubo eku nla ada babalawo oro oba be esu lowe o fada gun lendi esu o gbe ebo fun esu gbigba te su gbe bo tan esu mu ada ti nbe ni idi re ha o lo fi be idi akitipa osu kene osu keji ngba to su keta o fi pari ase wa latodo olodumare ba tegun la kan se bere bojo la kan se be lule ire o gbogbo owo akitipa to fi ro mo oro lorun ati ta gbogbo e kan ro re idi ba tegun ti fe gbogbo owo akitipa o se fe kuro lara oro re ategun ba nfe soro ewe oro ba wa nyo sita gbogbo awon ewe to ti npan tele ni wa nyo bo se ye ko yo nyo awo to ye ko yo eri bayi loro ba njo oro ba wa nyo oro wa nyin babalawo babalawo na wa nfan rere ifa ifa na wa nyin olodumare oba lorun ni ba nse be gege ni babalawo mi senu rere kifa igba orogun ni mo mo mi ori ogba iye kan lo di fa fun akitipa ti o diro mo oro lorun won ni okara nle ebo ni ko wa se ogbo riru ebo oru o gberu o teru e wa wo ruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan a kitipa mo ku oro mo gbele ko pe ko jina e wa bani laruse ogun aruse ogun la bani lese o barisa owon rin meji lodu fatimo mu wa se ti gbo yin lale gbogbo eyin to ta o je ke ri mu mi e segun ota e re yin odi o adegoroye ige adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile badan lapapo mo gaji ile oluoje ofoje badan land elaboru o elaboyi elabo sise ogbo ato asure iworiwo fun
1: be ba fe ri baba oloye ewe nje adubi to je otun oluawo ile badan general adugbo oke ofa baba asale ni awa o eye gbeju edoje nibi odo awon eleni ibe ni ke ti gun okada tabi keke moruwa ibe na oje na e kan sosi kan ibi sosi ni e ti sokale e pe nbere oloye ewe nje adubi won si mu edebe tabi ke kuku fe kan pe won sori awon number won yi 080-33-26-01-41 080-33-26-01-41 titi gba mi ta tun lanfani ati pade iyo wa oni bo mi
2: baba pere apo ni awo ko wole ke

0: ri e fun fulele ko fe omo akibola ko mo ba npo mi ro sa ata pepe ate fun fu ti nfe mo wi mo ntanu mo ise owo eledu mo ri ni
1: toro toto yi baba lo mo lo mo ona mo la
0: ku baba ti ndun ti ndun oba mi mo be o le kan si mo fu gbogbo ruko re to nje mo fi be o ndaku mo je o baje o awon kan be ti won yo su tete wi pe bo lobirin ise ise kan be ti won fe yo su tete pe bo lokunrin ise ise kan be ti won fe yo su tete pe bo lomo yi wa se ise oba mi daku jo pa ota lenu mo lori oro emi ati e ka le mode o ekoni radio eleyin ni 32 fm 94.9 a laughter house asin bi meje ori oke tente mo kola la wa ni premier

0: Hello, me o ri pati kankan lo loni. Ah, ola ni ta pa odo ti e. Hello, me o si ni nawo kankan to se loni. Ah, ti aye to so lagan. Eh, ti e di Saturday Sunday ti nbo. Gbogbo gba ki gba tojo ayo emi ati yin ba je ko ni dojo e kun fun wa. Ah, le mo de o. I want to remember some of your year and we play one lot tiny podo ya. But all you don't say to me, so you are what I am, so we play along with you, sir. I'm below you, I want to go around. I let those in Laoba, there was any pieces. My will be half a plot in bed, half a plot in what the water habits. I let you know if you can come, Rocco do come, no, get it, let one let. Eba so yo mani a ba bi 20 years ago lo nti di landlord baba mi o ni pada so di tenant o ama ti mo fi lota ni e gbodu oya
1: won lo na ma ta
0: a won agbalagba won mo wi won ti mo so ti pe ti pe e fi mo lota ni e gbodu aya ni pe bo ba pa oya to tobi ba keni mo ni alabo si oniriki mo yo ba we mo gbo nbe ku lekere kan bayi lo pa ka le mode o Baba n share loju opo Facebook ko lo fa. Baba ti share loju opo Facebook. Eh o ma ki bola be na ni o ma fi comment re be. Baba ti fi comment be.
1: Awon kan ti e waji ba.
0: O ma ki bola be ni o like e ko ojo duo kakaraka.
1: Awon kan ti e waji ba.
0: Mo se yin pele daada aladugo yi te tin gbo mi. Ba re o ma ki bola mo se yin pele daada ni bi ki bi te tin gbo mi. Inu moto ni. I know sweet le you wa ni yala baba ki bola boye ti wonu ile abi yala gan boye ti wonu ile eh kan rafiki ni ye pc se ti kini e wa lo bizam bizam bizam baba ki bola mu ki yin ka le o boye si ti dele yara mami le wa mami wa ni etewo kini dusting powder yi e ba won fi pa eya won oru ma won file Hey, can you sell the legend Dustin Powder? Hey, can you sell the Kenny? We don't need any money. We can Kenny or Rita Harry. Eba, if you worry, be popular. Tamo, I feel the way I need. Eba, do you go on Instagram or no? Eh, Oba, keep on at 32 FM 94.9. Fanye, nani? Eba si ku oloju opo Instagram wa na te ba lo si oju opo YouTube ti kon ni wa le ise 1B Oba ki bola gbogbo edu o daada ni ka le mo se yin pele gbogbo a gbodo ma pade gbogbo ojo Saturday aba meta bayi lalale Oba ki bola ka mo sawusi ara wa baba ti sawusi ara wa eh mo wi pe mi ni mo ni yin eyin na mo pe eyin le yin ni emi na a de ti jo mo wi pe olohun oba mi lojo ni gbogbo wa won foruko awon ologa ologa ologa ologa nkan ni yi pata ati gbogbo ko pede pede nkan ni yi ma ki bola mo fi nki yin lale yi mo fi nse yin pele pupo we ka le ka bo sori eto ta pe ni torin ti lo lako ajo po lale yo Baba se lo nu paso Ba ki bola lo nu ye nka ye fele die Baba ku lo do ye nka ye fele O e wo bi o ma ki bola adodo Eh ke ese malaika la Haji Sulaiman ala o malaika madiba Baba tun ku o me o ma ki bola lowo kan Eh gbogbo awon olorin ta jo wode lale a te sira wa la yo dun dada Je sare fun opportunity kan boyo mo. Eto ti mo nso fun ope tori ti lu yi. Olorin le wori eto yo ta foro wa lenu wo. E ku ri wi pe mo ti se be ri pelu yin. Ngba fi wa nle lohun.
1: Area. Money package to Lagos.
0: Iye lo jaju laye.
2: Ole mi ba so wa.
0: Elo mi ti oba mo nkan se. Oba package are fun yin. Ero wi pe ko siru e ni. Jade n pe package n to lagbara ni o fe mu bi igberaga dani won pe o ni pe o ni manager kan iyun na ti o lasu si ya won pe won sun o si sun re o mo boye jo se lo re ni o
1: ola se wu jo ngo
0: ti wa ni 10:45 nikan ni radio lero ami jiji eh nikan ni radio lombu gbamu 32 FM 94.9 fe yen ayo yo kare o so ah
3: oh baba
0: eh ti mo fi la rin jina ni wipe eh le gbo mi oba ki bola ki mo mu nkan kan wa fun
3: oil and gas
0: eh le gbo mi oba ki bola ki mo salaye awon nkan kan atawon nkan kan atawon nkan kan atawon nkan kan fun
3: o mi ke ja jiwa
0: e da like bo le loju opo Facebook
3: awon prince
0: e share dada nbe je nrowo yin be ninu le ye bi mo tun.

0: no to bobi ọkọ ni baba re o no ba won bọkun ilaye
1: ile baba na
0: mi o fe mo lefu te fi e bi da re ti ni e to bi lefu ti an fi nbi ni
1: oil and gas
0: e ti mo bere aye re ni mo pe mo ki ni dada lale yi gbogbo lolufe layan asamo o ma kebola e ko baba yin kere omo buru ti pe okan la bi o eyan to bi meji ru eko yonu afoku gore Akibola ti ja ti kora fi ile alaya ni sowo ote. Bo mo ti kan re ko se re baba erin re edere baba edere oro re baba oro. Kon ko bi ani te omo omo aladeji gan jigan tosan tosan toru toru tale tale. Si bata lori gbogbo awon alaroye. Eyin da ti egbe yewu e fawo e dawo e fun we ti we gbe wo saarin ara. Oba ji mekunre o. Eh o ma ji mo je nkan to legun o ma fi gbe bori e nkutukutu. A ma fi la odun bi ka mo de oda bi ko ye ni sukusuku dodu de re po mo je. I like it yan yan la le.
1: Ateyan to ni me.
0: E ni jo tutu.
1: No mama.
0: Sibe sibe o ma ki bola ko si ni gbona ya ya ya.
1: Ma wa ka bi
0: ba jo. Ma si are lo be.

0: Allez, viens là, c'est toi. Hein.
1: Ajibola, kebago.
0: Obiri ala nu mumu yi woda lale.
1: Ala ba mi ke ti na o.
0: Mbeyan ba fa papo.
1: Isaya to nko bu.
0: Eh, record yi ti pe ala ba mi elekeji re o ba so ama ma kole. Aji gbogbo time ti dele ijele na fe gbigba fuji.
1: Ke so olongo.
0: O voice yi okore.
1: Awota la jo.
0: Ebu ye ri ti e ni je oko mu ni adele ijele voice yi okore. Voice yi ga e fi se to la fe fe ni.
1: Eyan berry school da o awola baka. E to ju so 19 ya o.
0: Obirin elenu mumu yi.

wo mi da da won tun ni won ba fo ogun si ni o amo be yen ba fi fenu ko ah ni a fi ma wi won ni oro aha o ni gbe a idi to je ma so ba fun o ni gbo mi da da o gbo oro to le so soko re nu le to le mu je bo ba so se nte jo wo moto mi crab bi maruwa papo yo di gobe o so si ri oro tin be ni bi aha olagbara pupo ko ja da da biti mo fi lo lagbara pupo re o oba akibola ka to soro laye aju oro lo o je je ti a mo be yen ba ile soro tan tan gbe oro ti ju on ton lo

0: ma je won fi lagbara lori emi ati yin o ma ki balanki yin pupo lale ma loju opo facebook le kan si o awon te ta 32 fm 94.9 fe yin e si are nbe rada e da like na bo le nbe don jo fi to fi ko san pele nu re
1: e toju samu tama mo so mo duwa
0: oko re to fe o to di po denu le re o ti koko bimo bi meji abe yokan boya ya e boyo birin e to bimo fun boyo ti re bi agbari o wa mo ba mo re soro pe awon se mi ni mo pa ya yin ni mo koko ko si story kankan nbe enu re ti ko bo ba o bara won mo won fi kini nu memory won ni mu ko me ti won fi nu mem ti won fi nu memory ti won mu ko me o ni gbogbo igba ta mo n ba ti ranti ani won wa mo wo wi pe sawon na mo so aduro oro to to bayi si gbo mi dada o awon ese kan nbe to se wi pe aforiji re o sun ma mo jena die oro enu teni yo mo daranti ekun sesese na lati yejo yen fi ni nkan kan won wa wo abi won to ti e ni bibi to ri yen bi o Alaji Sulaiman Allahu malaika lele mo ba loju opo facebook le se we ja tasi ajina lale mo ba doju opo facebook na ma loju opo youtube le se wa 32 fm 94.9 ye wa je pari abala akoko orilede france at orilede paraguay ni round of 32 ko ni wa ni abi 16 ni e je fili alaye lu ayo die ma ba loju opo facebook be mo duro se kakaraka ni gbo ku yin eyin na o ni gbo ti

0: janu moto lewa e ma fili e lo ni be o si janu le na lewa awon ti mo fe mo ni wi pe won ni ma de ma te
1: ola mo na
0: ala fi la bayi ni won pe ni pe npeju
1: ola mo na
0: eleyi te n gbo ni alaaji sulaiman alaho malaika madiba nu awon ni re to pe.

0: Amiatimina. 07055 for Dometa 949. Hello? Emma Gale. I'm me alone, what you know? Olorun ni ta ni ba wa soro yi
1: baba mo nfa re ni
0: baba oni mo rufa mi go le ko
1: a ti gbe lo
0: lo ba je ni yin da so da go mejila to se tan o
1: a ni a wa le mo ra
0: o da go mejila o ire o hello
2: ere ba le o ko to
0: olorun ko eto e o ko yin o
2: o ko gbin da do do yan la to po yo da
0: baba da da
2: Eh,
0: ti je ye jina.
2: Ah, o la ga o koja yan.
0: Eyin fun ara yin.
2: E koja yan.
0: E ja lo, e ja lo. Se la wa o te le ban ko jo li mi ni. E ba share dada loju opo Facebook yan o. Ban ko jo da ti ba. Me ba se share na ni e fi comment yin be. E ba like e to ye ja won eyan mo. Hello. Awa mo le lu yi.
2: Ọmọ ku eto.
0: Olorun lo seto. Olorun ni seto.
2: Baba ri ti lo yọ na
0: yi. O ko yin ati bo le tin ba wa soro.
2: O ko me, o ko mi na re. O ko me yi. Ale ni mi na re.
0: O ni baje.
2: Ba jo mi da ma re ti re na re.
0: O ni sewu. E seun.
2: Mo se to zo re.
0: Hello. Hello. Hello. Maro fun ra re. Wo pe n to nse to fe ke lomi obo nbe. O tumo si pe n to nse nkan ti oda ni o. To nse ta won eyan ni ha. De eyan ma nse eyan ma se ru eleyi ko ma labo. O tumo si pe nkan won oda. Hello.
2: Hello,
0: Eba kale sa. O ko yin. Ah, Mr. Bata, I like Jela to good at it. Telegori.
2: I've read it a while. No, no.
0: Ever, I like it Telegori.
2: I'm in Telegori. I don't want to do it.
0: No, Bob.
2: If you want to do it, I don't want to kill it.
0: Kill it, Quay.
2: I'll be a legato.
0: Yeah, body, body, body. What's in Nanya? You're good. You're not in Nanya. Everyone, you're a good day. Hello.
3: Hello.
0: Eka leo.
3: Eni awere le wa won ni gbe.
0: Ami Olorun inu wa ni fi do eni fi petrol de dodo, eni fi do stop, eni fi peku.
3: Ali ami eni na ya la.
0: Eni fi ru se button ni aso.
3: Agbaro Olorun ni se wo ni jona.
0: Ami Olorun.
3: Ata gbo ni mo ni jona o.
0: Ami Olorun, Ami Olorun, Ami Olorun o ko yin.
3: O da sabe.
0: Agbado gangan le nta
3: ile omo labori time so many years
0: e tele gun gba keke abi
3: ebe dimo la yo dia e ma ti dele gba ye lo mo gorege ni omo ile mo la wa
0: ibi a bonu a gba ba ya ngbe kaluko so egun to tele gba keke
3: o ya mo pari ku awa la ni bo foto
0: e so wa lo
3: o mo pari ku ko ti rebo
0: eh
3: ba me asiba
0: Hello.

0: Hello.
1: Hello, Kaleba.
0: Hey, Kaleba. Along with you.
1: I was a little alone, you saw a lot of money.
0: Say what I da.
1: No, what I da, Benness, you are alone, you.
0: Say it, you wallet.
1: At the wallet.
0: Babada.
1: I want to love you, sir.
0: Ah, or the other one?
1: Oh, yes, sir, they want you.
0: Eh.
1: Yeah,
0: awon ti won fi ri mo hangi ara ti won hangi ri mo sara o na ti won lu la go mejila gbagbagbagbagbagba
1: awon e se be o
0: ruo de
1: wo awon de nu gbo won wa ran lo ni o
0: eh won ti peturi
1: ah ko si ti won pari
0: eh
1: won pe ya won ko keke
0: ka bi so lo olohun si mo olohun mo ba fi so eso won
1: amen amen
0: do won wa de bayi
1: ah o de ti ji le to mo
0: majuma
1: ben
0: eyin ni kale wa dasu
1: ah se dasu no ti mo wa lara ile
0: eh bi ta bo mo de ndaji
1: ndaji ba da go me ndaji wo de
0: o ti de
1: ben
0: eya ti won wa gbadura ndaji eh eh eh eh eh go wa wa ye ri ja o go wa wa ye ri ja. Hello. I got le. Emi re lu yo.
2: A je lo mo wo ke fun re o se se la re o se.
0: Ko
2: bi wo e de mo nke o e lu.
0: Awon loju, awon loju eto na ngbo.
2: Agbadun se bo.
0: Olorun ni.
2: O ba ti fo mi awon re.
0: Alamo lo tu eto na gbo. Hello. E ga le sa o. Olorun ko eto e. Ta lo soro sa.
3: Sake
0: lati bo.
3: Ato mi adi o.
0: Se wa na. Ami Olorun ba o.
3: E ki no le se.
0: Ami Olorun lo ti wa ni ki lori transformer.
3: Ta parte e kwa ta ro lo pise ni.
0: Baba ko le
3: bang. Bang it.
0: E ja jo lori wire yi. Oda ago mejila.
3: Oda.
0: E se. Mama Ramotala. Baba jo ju ago bo to ba papo mo todo wa. A ri wi ba ti wa ni 20 after 11. Lo mo si aye loju opo Facebook bi mo se wi. Hello.
4: Hello.
0: E ka le o. O kan yin o.
4: Ya yo mi de la family.
0: Mommy ayo mi de se wa dada. Daddy ayo mi de da.
4: Wow. Ah, you no need mo wow.
0: And daddy ayo mi de da.
4: Daddy ayo mi de se ta pass mo she around.
0: Won lo sibo.
4: Won ti lo ti party.
0: E call me again. Won lo party won wa fe yin re.
4: Won lo party won lo sise beach na se won lo.
0: Okay. Any one lo bi se and any one lo party
4: e mo yo
0: ti fun
4: for boring
0: yo ti fun mi ni pressure mi time wo de be
4: o ma de so la
0: o so la se le leyin o wa wa be yin o ti jade
4: ama yin lo church ba ma pe na wa lo church
0: time wo le yo de lati church
4: o fun a lo super
0: time wo le yo de lati church lola
4: daro
0: ki se won wa de ba yin le abi awon ni abi yin le eh eh tiwa tiwa mi titi e bi si le be e si adada e je rowo yin be be ba se nsi na ni e ma fi comment be o fi comment yin ba se nde be na ni ke tun je ki mo ri be se like e. Hello.
5: Hello e ka le
0: e ma ka le ma olorun ku eto e. Oruko yin
5: Walfat
0: lati
5: Ato Siadu
0: se wara sari boloke ado ye pe yan lo na liberty abi bi oja eh daddy da daddy yin da
5: o wa o
0: e gbe fun won
5: won ti sun ni o
0: ni time wo
5: won ti sun
0: lati time wo. Hey, hey. Oba ki bala je soju oko npa die. Je mba yin soro die. Eni kara pala wole o. Eh o ti kure. 23 after. Eh 11 lele yi. Eh ta ni npe bele bele. Mori eni kankan to baje fun laye. Oma ki bala mo nwe oko mo fi se yeye. Ora wa agbalagba ni won wi won leni ti oku lo ni gboke o to ba ti wa re nikan boya ise jo paye po to ri to ti tan fun eh kaluku o ti mo bi ti o so le si o mo ri eni be bi eni ti o mo se mo si ri eni be bi eni ti gba ti lo lori e o si di doje mo wi fun o gbogbo nkan pelu akoko ati gba so ranti igba kan mo kan fe ranti ni o won ma po lowo ose kan ose yen o lo koko ja daada je mu wa fo bayi kan dara fa so fifo e lo kini yi e ri di oro wa ogo kokoro ara e kan jagba e la isaka e wa bi wa lo nebo lo wa bayi awon mi tun jade ile aye la wi be ile aye ta wi be ni wi pe ikran kan ma lo iran kan ma de eni ti o wa du o kanrin ti won mi ti o ni mi eni ti o wa du o kanrin oma ki bala ti won ti won ni ri biwo lule jura ni be o jengbe ti ele kale to epo ni won ba ni a ma pe ni apa koku ale ko lo ati ko ti o jengbe ti ele ara e kale yo jeni to ti fi gbogbo ariye re se fi arara le fo lo yo jeni ti o dake lori igbeyanju oba gbo pa fa kan be nbi kan yo kan le kun be koko o se n to ri bayi ninu ran awon ri laye ohun to ri be bo lohun se ni ilu le ninu ebi awon ko se n to ri bayi ri a le ya awon won eke da fun nbe ile baba awon ewo bi yi koda gba baba awon ku ile kan o to legbe ile bayi nbi egbe ile baba to bi baba to bi baba awon nbe ni ki baba awon bo ohun na lohun rowo mu iru eni be ti o dake gbiyanju ori oke one ori oke to another odo afa odo babalawo odo pastor sibe sibe ko to ni dake adua yo to po nsara bero ba se npo si ni di se kokan oba ki bala eni ero npo lodo re lawon eyan to ma fe si odo e eni oba wa faye ti e woran yo lo lawo eni to ba wa ri to lo lawo yen iwo to nsayin lowo mo ran mi si o mo de ma o ori pe gbogbo aye ti da lakara bayi gbogbo aye to si ti da lakara eyan ma gbadun mo ni ki gbogbo nkan le wa oke idile loju opo Facebook mo nwi mo nso be alawa button mi fun sa iya moju ero mi ile o gbori ta ngbo tin se wele wele ma mi ni mo wa ogonu ogoni o emi se kabiyesi lo baye ti soro so to ba re ni to yegere fun aso ni won ta lowo e won ti ta koda nbe oba won ta sode oba won ta lesi oloju alajere won wa si koko mo de bi ti gege wa mo wi fun mo ntenu mo o bi ba won bo pe oran lowo mbo ba ni to fun gan mo soro buruku sinu aye e mọ̀ mọ̀ ọmọ akíbọ́lá gbogbo ara ni mo fi ń gbà yín fàá

kan to lohun oba mi ti ni kola o si lo lara re o wa so wi pe ngba won shine ta o be won ko joba ta won ra aso ni won ra iwo to lo daula lo won so omo bi to yori es mo wi fun omo ntenu mo fun o mo re nikan taye re lu legbe ru enikan to le ri to ni bot boya nda ejo se sisi e ko da ejo kan na le jo se gbeyawo ijo kan na te jo se gbeyawo un oba mi si nikidi je mule sisi ile oko bi ya re lobo ra ni bi baba ni a kukuma awon ti won wa ti ri bi kankan fi idi ka un o wa fi won se yeye alagbaja oni wa ko da lagbaja inu re mu tori pa lohun oba mi gbe kolu ti e ere re pa mi mo nwi o toba da fun o ti o ti da fun mo fi se yeye o tun ma si wa oloselu la koko yi o lo daula lowo won pariwo re to o lo daula lowo won kigbe re fo re ti wi pa won kan na lo ba lada baba oloye oba femi awolowo jeremiah

0: orile de paraguay lowo kilian babe na lo gba woli wo mi ki n gba lofe iyan benati ni o te si alara sara eyin tin si are abi e si are jo lo be
1: e so foni le wi balejo
0: ile o konu ogo ma mi Barika no alubarika le ogba ke mo wi fun mo de kan ni mo ni lo won wait re wo gbogbo rogba re lo ti ko ile yi o dudu to bayi tele bo ba si wa dudu yan sai bayi dudu yan kan ri baka tele ogudu re ti wa mu dudu temi baba yin 32 fm la mo pe radio ti se radio

0: mi ele ogo ninu ogo alubarika nu alubarika to ba tin di gbogbo ago mejo ni gbogbo every Friday ni e ma pade re ni kan ni lada da ago meso abo eri wipe kan ni eleyi yo ran rawo re lowo eto re lagbo lagbo ni o ni gbogbo ojo Friday la ago mejo da ago meso abo lale e ma pade olorin fuji olorin juju te do lori olorin theater e ma wi pe ogo ninu ogo e ma so le onu so nkan nu e ba wa lo ri he laye e ma wi pe nti won ri re nkan ni ma wo gbogbo eni tin binu si o o ri gbe yen won joba ja wa to se hello
1: ele taru komi ka du yen la zo ku yo sa
0: odo ya
1: be ni la
0: zo e gun wo le tele
1: jalaruru
0: Eh, Emo baba wa di bi owo bi 12 ta pari eto tan eyen ati won e sadua. Ha? Lo mo na vale baba yi. Elo mi ma fe gbonu won sa teti. Ma si adada je rowo e nibe. Hello.
2: Hello Sakala.
0: E ma ka le ma.
2: Won se wa ka gbo kodo
0: le. Se wa dada. Egun wole tele ngba keke.
2: Kila jolo na wa tele.
0: Mi o gbo.
2: Sala o ni. Epe kila jolo na wa tele.
0: Mo le gun yo wa.
2: Epe no wa epe ni je.
0: Oda, ko si wala. Won ni paluda bayi ni won ro call ile o. A ni paluda bayi ni won rada. Yo lo ma fa ke da iro nsun were were ojo tin lo na already tin lo wa nbe. Hello. E ka le o. Olorun ko eto e gun wo le tele ngba keke. Mi o gbo yi.

Ebinutan, ta lojo ko sibi to ye ki wa. Wa ni ogun orun o. Si won ni di

0: Fogba, Fogba, Egba, Egba, Egba, Egba, Oluwawa, mo wanu emi mimo ti o. Mo fi ohun Oluwa so tele. Orere nla nla to je ti e ti awon ota di mowo. O ya gba pada. Gba pada. Gba yo re. Gba owo. Gba omo. Gba alafia. Gba ire. Gba yo. Gba ire. Awon kan loyun ko yo.
1: So my pregnant is not showing.

0: balo sofunibe reali akabadu lishiria oyu ye oyo selo pare ma woninu mo gbadua any de oyun me ninu awon ika ti won de oyun me ninu ti won fowo soya pe awon oni jori gbejo emi won ko lo si oyun orere ti won na ni to da bi pe won fowo kokoka awon kan ni oyun ile kiko awon kan ni oyun company da be dale but all these things have been suppressed and tied inside of you. And when told the idea company,
1: look at them at the company idea.
0: Okukuri se,
1: it cannot be.
0: Molu agogo. Gbogbo rere to ni loko.
1: Every good thing you can see.
0: O ma ri se. O ma ri se. O ma ri se. O ma ri se. O ma ri se. O ma ri se. O ma ri se. E gbadu eleyi. Eleyi lagbara. Idajo ti won se ninu okukun.
1: That judgment is darkness.
0: To le ala nu la la la. Oluwa tu idajo na ka. Eleyi need igboya.
1: You need confidence for this.
0: Idajo ibi.
1: That evil judgment.
0: Ni bi ti won ti gbo tenu mi. Ti won se idajo ti mo wa nje ya e Oluwa e fa iwe idajo ya ya oyo oyo asani asani maya le keda marami asanda ya wale male gede marami ale asada e kakada marami ale mojada barua ha helia manaili ginda Oluwa fo iwe idajo na ya
1: Oluwa faya Oluwa faya Oluwa
0: Oluwa wa e o gbe owo otun ele ori won ni so tele meta ase meta si ori ogo yi ayayayayaya bale abashada ori ogo re ase meta ni gbogbo yi te ni ori ogo mo gbadua ori ogo re yi koni gbo fa were ni abayasha to ba ta ori eyan lo fa were
1: if the shoot down out of his
0: to ba ni ko mu gbadde ma magbon
1: to
0: ba ni ko nlowo gbadde ma
1: pada se
0: a man take wrong step at the right time and one kan ti o ye ko se ni o mo se gbogbo fa to ti wonu ori to fi se asise ti o komo o fa yen jade a se keji re si ori ori gba iwosan gbogbo to pe ni bad luck ninu ori o ya gbina I lick it up gbogbo to pe ni bad luck ninu ori mi ninu ori e gbogbo to pe ni bad luck ko impossibility
1: ko
0: sese
1: every possibility
0: failure ninu ori ko ma gbina ori gba iwosan gba iwosan gba iwosan gba iwosan in the name of wa gbo eleketa ko to di on the 30
1: of before the 30 of this
0: wa ki e ku ori re ori re gbare ori re gbare ori re gbare ori re gbare ori re gbare ori re gbare ori re gbare o gba iran lowo o gba ayo o gba idide ori yo gba ire o gba iran lowo gba ire o loruko je
2: oruko mi ni oso fun mi lola mo wa ni ati alako ni area iruwa ni mo ti wa ohun akoko ti olorun se fun mi ni wipe emi tenwe mo je eni to ti jiya ile ti mo ngbe won fi ara ni mi nbe mo de bi olorun wipe ko kon ile fun mi tori mo wa si ori oke ogo ni 2023 December mi o wa si bi ri ju ojo yen lo mo kan mo ngbo baba ni araro ni ojo yen bi mo se wa gbo pe program ma wa ni bi ni last 3 days to kan eyan odun mo wa so fun olorun ori oke ogo pe kole fun mi ki won ye fi mi sesin mo tun be olorun ori oke ogo pe ko ra moto fun mi ki o to di osu kefa odun 2024 mo dupe lowo olorun sam ojo authority Olorun ko ile fun mi o de tun ra moto mi daddy fun mi
0: lenu odun kan
2: beni ni march lo ra fun mi june ni mo ni ko to di june but march 29 in lo ra big daddy ti aroba ni olorun ra fun mi
0: elepo o na what we okay o second prayer forever awon iyanu gban kogbo lori are lori ama o ya gba testimony permanent that's

0: o be mi si
1: kabi beli fun mi o
2: nigba ti o si pe awon omo imi eji la si
0: o pe mi mo won sa
2: ni agbara fun
0: o mo fun wa ni agbara emi aimo ni aisa oni ka le jade lara
2: thank you
0: iwo san gbogbo